0: ni tumona ma ada aduti rollo no ma daji toward au tamantoni na de da gwamnati de suru daji dia sidin zai tumona da asandiro adutin sa sande bayan sana daji kuro ade ma nasha gade tanas kumaro nasha done bulaborin bulabore sande wada apima na gwamnati lan sande sawandai ngao done saadiyo yei ashi gwamnati de sidi ami na done bulaborin bulabore lan sumonain daji abi dalilo shi sidi ade nasha done bulaborin bulaborien gwamnati ade na jami done na din sidin zambia masu ada tumo ade kulashe plezina gwamnati shi sidi ado ne na bulaburin bulaburien sumona ma ado taji shi murad done na taji gartu done borno modele kamfu borno modele da gartu yen kuru ade ma na shado ne bulaburin karan na me dalil done suka na da sumona e shi ma na done na din kawarla na shadin gartu basnan karo taji na da chumo sonya yi na shado ne bulaburin garan na meru sandiro dia sidin zai da aduta baditina sonya yi kazinza bayan zana abiwa kazi ngawo done shi lokta gwamnati de sandi jami done bula na shado ne sidin za bulaburin garan na min da sawana ma da aduta badizina lenye daji wakil de Mustafa Abubakar jamila na shado ne bulaburin garan na min sirin zambe maso da zante zana abiwa kazuro lenye fanyen
1: assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu usui mustafa yan mukarin guron garan nan karako tawodo na gwamnati kaularo kulzi yanzu gozana da narin tawodo fili kake me face gwamnati ya nero fili yaro gozu kaularo sarayin sanare karun da kake jina sau kaularo shi watan da yaso amma gwamnati da andi ara biyajin andi ro awne yuja nan ne gare mai garin ne sulan a wajen mara leno amma kuma isa konare ya ndiro sakanar har ga Allah konage ande kona shi mara gwamnati da sha notun zin bero ce ko mara ne gutan goyen ne sau gwamnati borno iri a okala shi ma Allah shi ba a wasu dalilin da shi gwamnati har da sun mara gode ja an muka daro fato garzi cina a wala kan bai so mashin so motor so amma da sun mara samdana ruina re suku ande gwamnati ne andir awar siriye shina yire yambo sau awar note zin baro wano bular kuma yirwar dirin kulle kala yalan nan gurun dingara nan nuta mai har goni mamuri rugina ne man philip road naira dufi waso ba mun kuma ruba yo har ya suka ne lande dufi waso da lande dufi ka so da lafiya ka duka won so da nan karo awar andi gwamnati sirri kwaye kala zo ne gani dan ku kala kake ma nan ma fili na rugo zana at least fili yaro ku bangum yu min gulmi ya dilar mare kam yo sirri ne naira million bon so yo are su kuma fili yaro goza wurin naira du firaka arakin yar uskun fitulin kawo fitulin duriya wurin zakari su kin zuwar awari kijin zaban gai lamurarin martani ro gwamnati da kala da kizira za ni ro kala da wuzu ande shango da yana shima gwamnati da wannan aran za na yana taira zu gwamnati aralla ande ro lamurarin kizu wuzu ande ro nan aralla sai lamurarin notin zan baro shon da ba ande ro a zana da yare su kin da yi marti gwamnatin gore yana filiyar na ri tala ngiya amduno gana yi kuka lai mana yana ma filiyar im yu kana ri filiyar du shu gana yi findi gana yi fiaka gana yi arin kazan bi filiyar kai kwari suku gwamnati shango ne na albarmana zamanin na andiro lamara da kalanin notun zin biyen andiro nala ara ko na andiro kalara wuzu notun zin bayan lamara da cin zira da kalanin wuzu ande kamaro ande tala monjin no wollo no ma ande kawo so ruban da ai kawo rodiyan filila na garin andiro kam yo mai wallahi na ne ko na so kuna da ngudu an dero sai ai na lenun garnum gamnati mai an gima awo kuna da na ba
2: kuma gwani mali bulama na yambe tawo da mawo na yambe da awo shima da gwamnati na shima da kawala kudzins na shima da isu chimo mo zuwa waya da ma awo da yin sunna ma da zo kana sho to mai ne shi gwamnati da awo shade na da na wa ta yegi an ja kaman da samma sabiya wa da ta kwata kwata da ta kan fulta ma uwa na da kam duno ga na ya zalla na shi ma to amma a wadan ya sanna ma da shi shi na tunin be ba no yin ne a wadan ga wa wadi sanna da guza na da galza da zanya da a wadan ya wazna ma da to a shi ma tuma ya ne gwamnati do an dai nyan dan a wala angla su a wala gwamnati da ne bana wasu bil na da kallan da yake kai fande ne ma ta mai nan ga idon futu gwamnati da ne wuyan da gwamnati shara futu wuyan da a waje da aka yi dai wani andino tun zun ba ko kuma wasu mala gwon yana dai a wazna da wazna kaman da dai ala andiyo wasu mala futu gwamnati da ne so to zu bili don na dan ku na da ganan ziya la zuna ma yuni gudun ku ga wani ya duya ruwi ukla ya mana ina da mana ya duya da yuni na shi ma da yu kuna don yo shala do kan me isin yo fi da go ko so waye ne gozna gwamnati da su logoji ai hato kama ba sun moyi gwamnati din sun moya ko sun mona da ba balle fili ne gwamnati da su da sun moya ai nafci don amma na da an da san ma kan mu ko kan duno gana fili ko ya da ta kwata irin din gana atama kam kazabsu ga yi ta kwata irin mutu sai don gwamnati da na so to zuwa ma sha fili kwata da na duya ru so kam ci kazam sa an ji sai ku san do da ga ta kusa su yi biya nan do Allah ne su gwamnati sha da goko su goja kam na ga kwata na ga tumen luko un so reta fulate du fiu so fulafa reta do du yan di so amma ne na san ma shi me so na amdan kuna da sakana duk nan wana duk nan yana goyan goya kuma abu man me afai man boy yo fule ya wa shahada kuma na kakare masu bi na ga ta kwata na ga ta fulate yu ma da na ga du fiu wa da lada ma tu me do yawa wa shahada goya da nan nan da ni na ci bulai kara ya ga kuna an kula tun gushe ga nani man na reta kwata izo reta kwata ma du men luko ni banan ba kwata du men luko da wazo tuma yin bi yayi ala sultan da wazan da washa to amsa so kazi yana ka da
0: gila zoro harami karantu adu shima jamila to ne taji na sha do ne bulaburin garan nan melan taji sirin da so be maso de gwamnati sumo taji kawarla Ronaldo Sidina Michaelan sande bayyana sadu Tanas Kumaro ga wadone gwamnati de dia sidin za su mona eda sandiro adutu body 29 da jiklan sande salu bayyana so da sadu kira abi waze dia gwamnati sidin zai adutu body zina ma ade kawode tamaro lezi gana ya klan sande kazin za so da bayyana sana da jikwa naptundo ya sauya lenye to sulokto ganalan ishiya daji ci daram done bogise sande lenye kawon zafa nyen kla boyen done jami'a da 39
3: ale mbe yana nalaye

0: fan
1: ngila zoro harami karantu to mangana tamtam fali adi afanuwa kura de masu rofar scrum done wacire na done ko akama loktun de sa aras kare ta so ya kakal taj loktu done kila hawara ya karate sidina sawanyi cida shati malama mangune kila hawara ya dinan diro kraja daji faras scrum done wacire da gonye kunyen
2: Jemire ngura bulabirin garan nan mai suro birnyar wai Kre Borno ya lagiri lar Najeriya land suna maso ade lambi za filezana ga gwamnati Kre Borno dai sirin za su mau sanjuro kuna sirme wa da gozuna ma ada kalkalo aduzuyen ade makuru bare wudo in suro bulabore fuma Najeriya Kre Borno ya lagiri lar Najeriya land suna maso ade teda za karo kutan za lambi za filezana ga gwamnati Sadio Karangaro kulwa za su asumo kwambe sirin mo sanjuro afima fol aduzi sanan clan haura fanwin Ade makuru gile na sha klan bidoyin lamar side jami nguro bulabirin garan nan mai ade magare gab suna su a grezina ma adro suruwa matiyan gwamnati Kre Borno ide ka tafi sokoto skin na karayan clan haura fanwin goru den bulafare fuma Najeriya Kre Borno ya lagiri lar Najeriya land suna maso ade diol diruneza sayin na wurzina so diol kable sakka su fema ade gwamnati garzita muzi ide suku Jamidoy Sanyaro Baburshi aka nurkon ne lanci da jin masha electric kake na febla notina mada grizen maso ade na sha kazi cira tirin battery langomati Kre Borno dro longro tana
1: Kla zoro harami karantu daji kla hawarai sawanyi cida shati malawa mangune krazu pangawa de masa tulur suwaye kapsa di adami daji kamil hawarai dunan diro krazu panu kwa paras karam dune Watch Radio Walter Nadone, Dr. Radio Mdawas Kamrolo na Mahamudu na Nesuro Paraskramadi Zandeti ndekila kazi DRCD adut Bula Yerwai Klan Paraskramadi Itagatin. Kura diya makawo kila hawarai nandiro kudituro Ben Kada Pantuna hata Nasha Doni shi DRCD adutu gultina maadu Nasha Doni Indilan. Kazi da wakano kun awal me dina sha done bulabirin garan nan me na done jami na sha bulabirin garan nan men sidin zabe be maso de gwamnati sandiro dia da aduta baditina amma sandewa da dia done gwamnati sandiro aduta baditina ma ad kawodo daraja filin zaiya sidin zaiya sadi sa sande kazi zabe zara clan ade ma taji tamshi done tamdane hukuma done lamarra sidi uzuna ma bogise Mustafa Ali Ibrahim kala kazi done am sidin zana sha bulabirin garan nan membe maso de kala den bayyana sidin fantuna taji kuro adaye ma na sha done goro bulabirin bulabori sande sadiyo kala sande adaye ma gwamnati na sha za sumo kuro adaye ma korzina harku kalaksu sandiya suri awo indi suro am done sande sandiya sidin za na shadin tumona mada bayangatu na da gwamnati cida akwai dajin ba ma sandiro wurmazu leza na da garza su sadu sa sandiya ada bayanzana au na da gwamnati shirin akwai da tiro luna ma hakin za sandiro adutu sa sandiya ada bayanzana dajilen yi fanyen ce Mustafa Ali Ibrahimin Taji tamshi done tamdane hukuma done na sha lamarra sidi uzuna mabogi sida fanyen kula am done na sha bulabirin bulaborielan sande sidinza na din gwamnati sadiyo kula sumonain tajin gobe yin zira fanyo
3: sai baro jeni done garan nan bulaborielan dai sai yau ku saman cidi doi kuma na barin za ita ga sai ma adu gwamnati sumonan kara ade ma ku saman kwame sai sai adu alaman na sadiyo we dai cidin za da gwamnati Simona da kwana sun asuna na shagalace da fan sai au gwamnati dai aulaye ku sosai roci ai ka wuro jami'i adwoyi
4: kanadi goza gwamnati klan zaro ishin ne nan za da sa gwamnati letu gozna na da zauro limkuran na da kawarlaro kirtena da kozna shi da zauro kurai over 4 hectares gwamnati acquiring sidi assessing 39 kodo nduro adutin kila audo sidin dento na sama awotina sa awota payment za so also baditia say inviting to this say isandu ya letter audo kila sidin dento na sudden shiro assessing tinama the shiro call and adutin dai
3: sayere
4: aduma the time could ade the work to gunyem ba mare numkura sidin da kuma amkor laide na da gade gade mangade gade ya gwamnati ne gwamnati kanjima ne a wodo jaman zoro kutu ginazi masu dimba amma har maro kanadi amsa da goza an ganin klan zaro ishin da gunye ne
3: gwamnati
4: sai an jasi ne a sai an bafo yi kenan da son gwa wanzu sama ladar a wanzu da so dinne so sama kwamgata da duman jesti a laisi da
3: sai yalautar kutu am blablin garan na moro tuduna da sai yalautar a wafai da kulon zai grosse rot fadin la biyarattu kulon zai grosse
4: shi a wado compensation ne a mai asu zai a sandina da gwamnati a wado kula kulo men so dina da shiduro nya biyazin filom din kolka mien kolka da gana mai kura mai kamdawe mai duk ta manza a wotina soro gazen den a wata mai ai mangulla ta bai ade lan tirina dalla dalla ro kiska yo so kom gata faida a wai so samma kom gata ade a wata ta manzu sotin da samma a wata nduma ai makam lai kama cuce jinna soro din ba mamba
3: yo tanisro lokcu done suron kuwalan kazila ci da tanaso jiri ci da so ade ci da da Jemi soje rotin zado ne na shanga so do kun sheda sero ga na kaziro wajen ye kle kuke de ro ne so da clock scan na ro so da kauliza so da sadi ne a wado ne murabi zana de so da na shanga so
4: alhamdulillah amza india ki isen sorin walten ma imbei sai soro andiya cinna de kata waktu ne cidai komgata sa uskun sita sa dioro sa tina litinin na sita lamis raso tina sama andebe sa zuma en sa mendin titin sa lan sa titie de kozuna men isimi andia pandimin ne nduso isha kutun zumbien guljin ne kirinye ne shuro au jawe mbien jawe shuro yene
1: ngila zoro harami kirintu adu bayando ne tamshi tamdane hukumar da ne lamara su da zina ma bogisi Mustapha Ali Ibrahim da Fangau kula ta naskumaro amdone na shado ne bulaburin bulaboriyelan a sidin za bai gwamnati sadiyau kula ya yi an gawo su mo sandiya kalaks suri au bozu sandiya hakkin su sandiro ciye klan ta ji Ibrahim Ali Mustapha Ali Ibrahim de bai na su da sawan yi da falmata Muhammad Ali Rufangau ade ma har mi karanto da jikwa lanye zol mana kanya amma kaudin sandi amdone nasha indiye are aye kakadin za done sidi ganta do amdone nasha done bulaburin garan name kakadin za so kakadin za de gumnate ya la gumnate gei gumnate ya la bulamai ade ma amtone nasha bulaburin bulaburiye sande sidin zado ne gwamnati su mona ma ade sande kakkadin zade gwamnati ya la bulamai tajina lan awo indi kakkadin za gwamnati rawallon ma gwamnati de gawo taji sidin za so de su mona yin she sandiro dia adojin dia de gar nadin sadinawa gar sadina rollo no ma foto duksur done cd sanan ze pindi laria ye plezina die sheono nasha done cd lan gar bejiro rollo no ma fato yai korti yai bejiro rollo no ma gumnati dia awa done kawai kuma ma ada adutin kurade ma abare la yayi nadin au ganyala ya kun numa rollo numa gwamnati de she dia adutin ayi biya nadin awala lumani nadro kuma ma gwamnati nadu su mai rollo numa dole gwamnati sai ko miro aduja adaji gilele nye ruyan shi fili da kanin kakkada da gwamnati ya gi bulama ya rollo numa aye daji awodone shi duk surdone na shallama raside daji lar na Nigeria please na de shi wono kam filin zimbe kakkarin z bulamai shi wono nadin garside ayma sidi daji gumnate na da sumoya naji afima shurucin bawo wani mare gwamnati ar mana duk sirre wani mare gwamnati de sha kanji mari shurufuleze taji awala mai tatai gozu shurucin sau karunzu hamtu nan karo ade suro faida done kakkadu gwamnati kamtu sidie fal daji ko ha harami karantu naptun doya sauya to su lokto ganaro lenye isha zol manai dan diro kanya to mangana bayan kadan beje kala mutu done suro parskramo chire adan 29 kaudin go pulai ada karno

0: Glazoro harami karin tuwande kancha siya nanti ya gozi tuwangana tamtam pali ada apa no kuradi masoro para skram dune wachire na dune daju kwa alok tada radio mda was kamro rino wa modu dune suro para skram edin zangit ndi kila kazi dune chida daji kazi dune dia chidi adutu bila yorwa iklan para skram dune ita gatin ade ma suro para skram dune wachire edin bain kada apa no atanas kumaro kila sidi nasha indilan amdo nasha indi gultina ma adlan sitin za mbe gwamnati sumo taji dia nala aduti wadi tinaye nala aduti wadi tiye klan taji bayna fanuwa kuradi ma hata tamshido ne tamdane hukuma do lamara sidi uzna bogise akla do ne kazi indi gultina ma adlan bayna sidi fantina taji kwalenye taji zol mana da kanyen zola do ne anti aboni ma de sande masu faro su kufal diyaular falosku fal diyau araske super au super lar super fal o diyau indi super lar araske diyau taji nomba doni indi gultana ma allan de ande abunuya taji wayendo soa yoi taji kwa loktuban natubaro lenye zolmana ida agota padinyen. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam. Bala ya ji dawo.
0: Na'am, dawo tukulewa.
1: Kulewa sai Umar Kana Ngura Premier, wakil Sarabka Radio from Tuwe.
0: Angela Zoro Kana Ngura Premier, Shekin Shiro.
1: Fi sabilillahi duro. Fili dai amma gonin mai radio fiu. Look to Allah yori. Allah role yin kubi. Dalil sai kana da ayayin fili ai ce. Sai kilan za dia magi araji kila kwata ilanda unda usamu ambogi seri. Kawo kwata ye naira duyeri ya kuduyeri bintiyo nade usamu. Levana rusu arajen. Daifini kamba kwata reta pulot momia kamo duchi uritira sayimin. Adina karo kure gomnatiye kere mti ya karunum kaji. Kuru niro kawo chia venum nan kadayu mnyora gapchen. Dereone ya alai man gomnati du bornoi da kuma kare mci ya niduma suroro ga ami nje sim ba 1000 estate house are fili amma suron fili ne yak samo na isrolan sa shi ma da naira tu yer laren tu ne cha sau da doro waye amma da renzu gomnati surana su gozu 1000 garzunare naira du fak uri uri amocin su du fak uri uri da madare ikin ba su kuma ron dunara su ne panici kam suron kulon du men tu ngiron den nan na ji kuro sari adin chari mun zalim gaya adin adal gai kuro gomnati do bordoi kalan su zamduro manaki fili akarin je kamzu da su cabban logana din fili da so mana shi ma dalal nes da naira duyar tulure tiyo no sala dina bawo ni ne ya kreta na bonu cin zilan baba be bayan tsina tulad ni ne ya kan da yona million indi duyar ruwa da yona million indian da million fal duyar ruwa shi ma gana won wallahi area shi ma Allah karatu put cabban logana jo naira duyar indin tiyo tiyo kenan zaro ma kenan na tala irin audinon za ku zuna kurun da ke ambe fili gwamnati tala rusu kladin da zaman Allah borman da yaro yanzu ku da jero amma sabe kuru kun ga wani rusaladin ai kuru kinin goza kawar laro kin da ya tulo goza ya kan ne ne duki ucin da duki kakkari bula mai ma duki wa ku zuna kuma samoi
0: amma kana tumangana kana gwamnati fili kam rusu kladin
1: gaba da bonu nima nan do bunu ti jami'a shakuro Allah a wasan nan je kawa
0: amma cin zin kazo ladowa gulz shi ma koron yido
1: ayo ai online da yumin
0: tuman yalan gwamnati da fili saladin bawo adujin gima
1: yo nda million ya kiso million direta so samo na su ayen shi da chemo kakkare ya kun nuna lai
0: ada fili kawo fili adutie sidi adutie misalin kuma gawo kawo da su mona yan muradin zin nadin ciji har raksu su moyen ba
1: raksu
0: su moyen amma kuru su moyen yayi kawo la kuma nadimaro adujin mambe kakkare gwamnati mbe jiro wallono ma amma kakkare da gwamnati ga bula maro wallono ma ari shi ma audo ne duksur do ne nasha lamara cdlr nigeria gulzina do tare bayangana fa tumangana fa numa ma
1: duksur shi ma kalanzu zambini ndio gwamnati ro andere ma gwamnati ro no. Kakkadi ni so ma ya so tuli adi nan taro kakkan wallahi gwamnati bornoi adi isu do ne out gwamnati ya fili bula ma ya amno ara kuma ro amno sai mangu ayayi kakkadi kuma nenum bogis kalanzu ro nenum ga am sai ji do kuma bogis ya bari dana da am kakkadi gonwa ro sai ya bula ma goza ne sai da wuce ni ya kakkadi tare ya sai kuru kakkadi kalanzu niro gran ne runzu sai awai awo kana kana niro isapta ne ne ngaiye ngaiye ngaiye ta sai kalanzu ari gwamnati kalanzu ari sai ya gwamnati ai am sono tin de gwamnati da mai adin nan karo sai ne mun adin sabin na sabi nan ga du fi so du tira ku sai ku dina mai fini ne nan kuru sai kalanzu a fini bila mai no zana gwamnati ai no zana adin nan karo fini bila mai jumiya yayi awodi nan adai suro da nan beya awodi niro fulon nan gozo ya niro kwatachi na niro niro kamza sai wallahi suro bula abi kabla na do pili do ne ra duyar mu ya ci da bau amma kan wadu fira kimiya dufi wuri mai adai sunum adai len sharinum adai le ba kanji bare ba suro din jiren da am suro nan adai sari kene wanci no
0: gala zoro kana guro premier ye lokta gonum bonum kurade ma bayan kada dimain assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: wacire
2: ah bana ari umar habib ko gambore wacire karfa da tarse
0: inkila zar umar habib ya kirnyan
2: ah kana imana da masamma bare to mazuna
0: na'am
2: ah da wuri ya biya kula rocin lugina kin da shi kamsai ya kamara gamna salai gamna kanji marima gwamna adalla ada ya gudun da amma mu wanje ma da su shi ma da zu a kawo a cin wanzu da jin duro
0: na
2: wanda a wado ne a san sakamaka kawo ga wanje sun gai a tamtare na lan gaura mazuna amma da a wado ne a sun gana da shi saman gwamnati da shi a wato ne na shi bi da da su ne amma wato zuwan da ile za a hukuma da su ne hukuma da kan bo a wala har sai ma tsoro tsoron nan tare be anje singe ma kuma na sado ne anje ro anje anje zuna da ma anje ro kuma na adzana da hatta anje su ci har ba a wurin da zana ta gwamnati mara gona kuna da kalakta sai amsa cesarin gwamnati ya fanzu a kalon wallan na sai wallan yiro yo a wurin da ta ci su yadda ada yaro wallan ma gwamnati ne ci zuda zu kuma da auda wace zuya auda kurshiriza kursoru fanzu a wurin kalkal biye ma ci kilan ka ta fago zu biye ma na sado ne kuma kufili kutu a kurero wallo na ma kamta shi da gannace ganin tura ya karu na masu ji a wasu kamfan lafiyar la shi gannace wuya raka wasu sai kudin jiyo su har masu sanare kan ne na enjoy frana guza kasan kamta da sadadin da gawar nan mai yin mira kawo kuna lina na ya ka je ku a raka yone karu na masu ji amma ku gannace ku a na ci ya a wado ne wana ne ma ne rocin din a wani ya ko zai yana tufiyo ta jira ke ba mangana wuri a ja njiye mpata la yum a gomo kiti ya ko zira su ko da su baba da ne mai kuma bayan kare na na tarin a shi kuma amma dai ka kira ga dai gora saudi dai kur amma dai sa kuna na so mona wannan ya aure ne kun gana da ma sai su da ai isin mu mai dini dai su ko kuna na rana zuna mare ka san sai mu mu'min dai su marta a wace ma da kurunta
0: so nan amma dalil dalil done ba yanzu na ma da fa ni ma
2: amma so bayan da fanga ne amma idan ma kuna da morawa da kuma kuma ko na da ado za a kawun zaro sakin sana ya au aka wani masake a wurin njim yo ya ko zai mu wanje nan adal da tiri na wallo ma na fini da wai lardin kanje ne amma nan alal ba ma kuma wurin haka da lada ta fa duwa da ya kuma kan da awala nan alal bar da dukkan da ro kitina har sama jirgi ko kan la har ba su aro ba zuna a wanzu ado to ne sai har haci shari a rindu sirri sai ta kamar sai nan adal da yau na fini da wai
0: ngala zoro amin ya rabbal alamin umar habib nguro gambore a nye bonum kurade ma payenum da yimma internet kuma rokala a modudo ne kladin zandetna yedin assalamu alaikum
3: wa salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bala alin da wata
0: na'am wacire dai
3: umar alhaji ahmad maraji da
0: ngila Umar Alhaji Ahmad ni ya kirnyan
3: yawa kuma foto kamare mana zana ne ra tutu sura sare
0: na
3: la foto ta man shi nashakiyo bodis yanzu da foto gurbin da chairman ake blog blog garna ma blog blog kosom zain ake ma wanda da su zara ne tana da kala ko mun ma su fa su ron ko mun men sal bungo ko mun men sal gurba ko mun men sal awre ko mun ma rusori da wodori mu da wuro sha larin sa tara su sha ayin san ma so sori aro ne rusori amma ku ru kumaro lokacin da bypass sa su tirin su kula amma da rota sai ko na ruzana ne kam kuro ne era biyar industry kam to ne era million falsan na mambi kam kuro ne era du million ya ka ko di we no ngra sho ne era million tuluzo ara ko to sho ro tanama kimaro no ngra de amma wa ore kam na kira bongin der wala ma sidai akair ma dam ko jai tala de tala de dai ixandra sero serin nada samo na ru ko na ru na gairin isna ba shi damgana kulja awa isan gulun banar gamiya awa shi ne wannan shiro iram shiro ne to lezuna la bayanzu ala shiro kalan zainan karo da wa wa yanzu gwamnati da bonin da amsa yamma mara kalat turu committee sace ina ma kuru gwamnati da gwamnati din kisinro nare aizu awa zinro kona ma da zini committee sace awa tira wada sace da yake da wuri tangalan zira a wasari mara akai ro a amara sai ne ra duki duki da na zari yaya haru ga kutu din da wata gwamnati ro gwamnati shi ya maro ro zaya gwamnati kutu gulzana da gwamnati kan jima da ga wata kutu da kan jima ya mazlum Allah sha bana zu
0: amin
3: wata na da suriya auren zero zira da sirai yo a wata mara komisuren kidara sai sakana sai ma shoro da tare jima niya wagi
0: ngla
3: sayrin adalla kanji mariya sakya gora roda gwamnati da gwamnati gobe suya wanti tsare sai da garazo da no a wangan ga tsoro san danaro
0: ngla zoro ngla zoro amin ya rabbal alamin umar alai ahmad banze gwamnati kre ngrodo ne bolorie assalamu alaikum
4: wa alaikum salam
0: wa cire
4: an da da gira
0: class len duma na jin danan da boni min
4: wanda da la kararin manaje
0: Apanda enda nande abo?
4: Kana mari ko abo?
0: Yo da apanda islumre nya kirinya.
4: Anta waje.
0: Nya kirinya.
4: Awar adal bariya.
0: Aiwa zu ade gultudu wane mari dalilin bema.
4: Kan ne dire mu kwata ne ra duyer India do para de shot duyu bon mi do. Awar zor tande nya.
0: Na.
4: gana la yayi a wurin ganga ta shi ma ganga gwamnati a wasu da dama bai a wasu baba amma do a kala ya zo ranna wato yayi da ne ade ala sai ta lona ko ala gara gari mun fadda
0: amin ya rabbal alamin taji pandai assalamu alaikum
5: alaikum assalam wa rahmatullah
0: wa tire
5: bala yari
0: dawatu
5: dawatu kliya sulai
0: masha Allah
5: kuye shugaba balaji kai mai kare fure lorama
0: ngila zoro ba shugaba loktu de gana gapsu nya kirinyan
5: loktu ruro yara mai shibinya
0: nya kirinyan
5: awa zuna de
0: nam
5: ni tidi du gwamnati ma andir gwamnati e binwa
0: indi so gwamnati
5: nan de kuma nan de bulabirin alaje gwa gwa bulabirin karai bulabode ya de
0: nam
5: kusa de ro uzi duzi indi tariya kamar so nan de zan karu kutai lordinar kinziya indewa kam so laga gaiya bara gomna ya faizen bara gomna ya rasata ya diara ko zai bade kam dital ja taldirar mana rashi ma asum hakin de manye gulle nan zalan committee galajin da committee shi ma ya galajin ra committee da ka furtu kam la zai ndu chief security officer ya o creo
0: shi ma gomna
5: ndu sa furtu kunto zai ne akara yim din barisa kashewe anja lezu dereri mai dure lan kauli sana de yim din chakwa bara gwamnati beima shi ma isu ne ya kauli jin do shidi toki au oro germany ro lezu na su shi bara gwamnati ya lezu anja kauli ono hakin denye mana ne ya kabla su bara gwamnati fa jin anja bara gwamnati fa it is coming say anja da ko sai wa
0: na
5: ya nan zulan ka ande hakin de rufon do ba gani
0: ba shugaba tumangana abuwan loktun dere ba loktun ne hawaraye suduna a loktu hawarayar wande ga yande ba sakanna la ga yana daji ande a fun sano harami karantu faras karamde ne wature adina alandajin a wado ne a wakajin ma suro faras karamde ne wature mududo ne gotuna madafantina hatta daji tamshido ne tamdane hukuma do ne lamara su de wuzuna ma bogi sai kala do ne kaziya nasha inde gultuna ma adu a bayan nasu de fantina daji kama loktu de sa tulur kakal loktu ne hawara kratia sir na sawangi sida chati malo mangune nan diro krajin daji kelewan karan sano
6: Assalamu alaikum har mi kirtun da soso to suro latikal kallalan go haura fatan da rasu ne bursalalan kala haurai Jami da nguro bulabrin garan nan me suro brinyero island suna maso ade lambiza flezana ga gwamnati crever noi da sidin za su mawson diro kuna sirme wadro gozuna ma ada kakallo aduzuyen gauru bula fare ya fuma najere crever noi island suna maso ade diol diruneza sayin no wolzina so diol kaule sa kasufe ma ade gwamnati garzuta muzi de suka Jami da insaniya da babur shi aka nurkun ne lance da jimma da grizen maso ade na shaka zai ci da trim battery langomati kre borno dro longoro tana Tamil haurai Jami da nguro bulabrin garan nan me suro brin yarwa kre borno ya lagri lar Nigeria land suna maso ade lamiza flezana ga gwamnati kre borno da sidin za su mawson diro kuna sirme wadro gozuna ma ada kakallo a duzuyen sanayin clan wakil da Mustafa Abubakar haura lafsina
7: Jami langoro garan nan me gwamnati ro langoro za hazana ga wadone filin za su kawar lawo gotuna ilan lesson dai aye gulzain kralan mar adelan go kam la falli a bayan no sannawo
8: kuma gwani mali bulama nai be tawali ma gwamnati na shi ma da kawala kudze su na shi ma da isu cimo mu zo da wayan da ma wa dai sun nama da zo ga na sho to ma yende an da kama da san ma so biya wa da ta kwata kwata da ta kan fulu ta ma uwa na da kam duno ga na ya zalla na shi ma shi shi no to min be ba no yen an da nyan den awala angla su lu awala gwamnati da ne ba na wasu na da kallan da yake gare fande ne ma ta mai nan ga don awadin san na zo lawo
7: Kurulokto Allah sandiyo abile gilesa dia sandi marata zango kala ade yen kam la falle aw bayan no sarana
9: wasu yi mustaba en bukar nguron garan nan nan karako tawodo na gwamnati ka laro kulzi yanzu gozana da narin tawodo fili ka kembe a gaskiya face gwamnati ani ro fili yaro gozu ka laro sarayin sanare karun da kaje zina sau ka laro shi watan da yaso gwamnati da andi ara biyajin andi ro awne yi cha nan ne gare mai garne ne sulan aw jumara da yano isa konare andi ro sakanar har ga Allah kona no kala yala na nguro ningara na nuta me har goni mamuri ro gina ne man philip road ne ra dufi waso ba mun kuma ro ba lande dufi so nda lande dufi ak so nda lafiya ka likon so nda nan karo awara ndi gwamnati sire ko ay kala ngido gayin dan ku kala yin kake mana na ma fili na ro gozana at least fili yaro ku bangum yu min gulmi ya dilar mare kam yo sire ne ne ra milen bon so di fili yaro goza hore ne ra du firaka arakin yar uskun fitulin kawo fitrul turiya wura zaka
7: ada shi ma jami ngoron garan ne melase gwamnati o languron za hazana ga wado ne ngawar za so fili za so kawar lawo gota baritina ilan sande gwamnati o languro hazana sandiyo nashalan fili la yayi mai lawo sandiyo kam za sa dalilin zirin nasha za ada gota so lan kazi ka dawo sandiya sakin kam la warata no kam la kazab su kayyo sa sandiye bayan gada so doni a sandiyo ado zana ma ade raksuna gaden sandiyo fili ya ci imbasa fili gultuna ma ade kan tau indiye ngawe allan kawar lagutuna ma ado gota badiyata
6: ade makuru bare ode suro bula bore fuma na jere kre borno yala gidi lar na jere landa sona maso ade teda za karo kutan za lambi za flezana ga gwamnati sa dio karangaro kulo an za so asumo ko an biya sirin mo sandiro afi ma ado zui sanayin clan wakin dina na kreja mustafa haura suna
10: alamana ku sa dio karangai de jimila so dini nguro bula bilin bula bare ri no tina suro kuma na jere kre borno ma allan gwamnati kre borno ade ma ga wana kullu ne boji selans filiana de ma ada sandiro melaro samuna ade mangawo sandiro samuna ilan sandiro kakadi dole insha Allah ya sada kuna su asiro sarine clan kusku kuma adro jimi sandima ad halin kalaye clan go bayindune andiro kam la fallune sha ba shiga walan notina ma ade futule marshi ma ad buron wakazuna andiro kawrdune kalaksu nawo
11: awwa zuna ad namaye kono sun iri korzu iri kudu awo su soroziya ni tala da mukomin suluna ad buron wannan wado reclamation tro gozna era din hakkin ne suru kawma waye nan dira sajin tero tenel buronda waye wakil tuma barisa kasho kuma andi adareri kuma mai dure lan sabsu andiro yimdu bara gomna ya bulan ba bara gomna ya wakil du andiro kawliya da kawisha kuk sa haya kijoro duzi dun je wannan din telefon so din kamar sa kariya tara suna na kamdila fallina din teke ziyar ndi karnga har maro inda Allah ya suka haru ba no kirmur kam ga nan bai kam kurai bai hakki de bande na ma le tuir ne gari nan kuro de yuye au bande yuye garnye ba kai da ke na ma din ga wani gozana ma kuma har hakki za sarna anira ayide na yande na dubula burin alajiri kuma bulabulin karai budai bulabulin alai ta bulabuli abi wa garde mun je mara kuro ba da yana amma korzu diri borno model kam jere roza bandana gwamnati na nan hakki de manya to kuto kuro hakki ne anira da le kullun ne na garin yuye
10: kusku kuma adro abi fanna sha gwamnati ran murad zai kla go chai baro kam la falgadi andiro bayin dane hazina
12: kuma brazi andiro hakin da haza tare kla gambar a hakin sai maro wala ne yan nar ko zana yan andiro ko zai andiro yan yi kwa nan masan ma fata zana sai gire gire kam ya labar da ke lalaje kazin jar ku sai hakin da wara ko zana kun a wurin karaye jonjo
10: sandi jami dane filinza na shashi ma allan kusko kuma andiro samuna ma adailan gurota na na sha gwamnati la sandiro katab la gotu lamar dane kazin za filima ado sulhuwa matusa langoro asadina
6: hari makuru gile nasha kilambido in lamar cda jamin gro bulabulin garan nan me a are magade gabsuna so a grezina ma adro sulhuwa matuyen gwamnati ka tafi sokoto skinna karayan clan sawanci da ifalmata mahmud allefu mado in lamar rasidi ya uzuna ma kre borno sha bogisal nutuna ma de tamshin zitam dane mustafa ali ibrahim da zandezina
13: suro wala lerin dai din gwamnati da shi ma kaman zai sidi ma gwamnati sidi gi twin alaman na kuma kawarla garan nan me yiraro gotuna da faida jama'ai ro gwamnati gono sa ade fili kam me gwamnati gozo faida jama'ai ro goja gwamnati da kam dro compensation do au kula sidi den so na nightin sidi gwamnati da na kam den gi twin da au do assessing sidi ma da evaluation no leza abi kula din da garnum la be ya kiska amla be ya also ad ay so taman ze be awata sro bonus land use regulation 2022 din be da taro sama au kam gata be so shi ad ma da shi ma assessment don sadia da kam duro kawonzo aduti
14: kuma kamonwa kin jodo sero
13: to monye inde kwame idea na kare kwame am kashi ya kurofini mai alama na kashi indika ringa isa am kwame isa imama mbe kwame am genyen isa documentation za tomoza awaza account details za so anza so soka kawanza sero account saro crediting tidima
14: chai baro jeni done garan nan blabo game dai sai yau ku saman chidi dai kuma na bare za ita ga sai adu gwamnati su mun nan kara ade ma kun samu kwame sai sai adu alaman na sadiye waye dai cikin zaɗin gwamnati Simona da kuma mai son Fatima na shagwamnati din Fanzai a gwamnati dai aulaye kun so sai roci ai kawiro jami'in adwoyi
13: kanadi goza gwamnati kalan zaro ishin ne nan zade sa gwamnati letu gozna na da zoro limkuran na da kawarlaro kirtena da kozna over 4 hectares gwamnati acquiring cde assessing 39 kodo nduro adutin kala audo sidin den to na sama awotina payment za so also body ta say inviting to this say isan duya letter audo kala sidin zen to dena sudden shiro call an adutin dai
14: sayere
13: a adama da time kid ade da waktu gunyen ba mare numkura sidi da da kuma amkor laide na da gade gade manga da ganiya gwamnatin da gwamnati kanjima ne a wodo jaman zoro kutu ginazi ma sidin ba kanadi amsa da goza an ganin clan zaro ishin da gunyen da duman jesti alaisi
14: pro lokto done suron kuwalan kazila cidiya tanaso jiri cidiya so ade cidiya da Jamie Sodie rushin zado ne na shan zaso ro kun sheda sero ga na kaziro wajen sai isa jiri am hawaru so duro kawizan le kuke de ro ne so da clock scan na sonda kawuza so da sadin ne a wado ne murade zana da sonda ne na shan zaso
13: sai soro andiya cinna ne kata nduso isha kutun zimben guljin ne kirin ne shiro au jawe mben jawo shiro yene gwamnati da faida jama'a da maro musamman standing committee do complain amma ya soro listening silin soma mbe
6: gauru da imbula fari ya fuma a Nigeria kire Borno ya lagiri lar Nigeria landa suna maso ade diol diruneza sayinna wulzina sau diol kablo ya saka sufe ma adu gumnati ya garzita mozu yi desu kisa na inkilan wakil da Musa Shatima ya haura alapsina
15: jamiido na inguro fari ya hukuma a Nigeria kire Borno ya ade gumnati ro lambitana kalata naso zawaldo na inguro pari ya alo gain ma adu kalo wa fita sadin ade ima lokturo na kunturo falandia tuanduna alan zawal gultana ma ari njie banna zina ngora shiri lafaldo ni nguro fariadin nasha adole ni mareidin kazi jili iso swari nsandiso moto nzaswa edeka lan goba endo ni andero sidnao
16: umasi ajibor faria le ndi walai nguro faria ya rezouro gana la kazi lan kare andila nzawal bao zawal lo kamaro kwa altabulingo ya gwazana isa nyare loktu gana gwazina bo chidari kwa ya edazi ya chida sanadia chida dazi nye de sikile edi zaksana kida walado ni falla ndia adri nyendi bati zawal ya mota kura kura so awa za saa nyimbusa ndiega gaindi sikida ya zawal de bao zawal gare banna tina mota isha asoro ga mafan de ma mota re kambosu leilan da zai yada ya da suka da Allah bana zauro marada nyina kuma da Allah an da samma bana zai a da gwamnati da ya ce za an dira martine kla ne an dira zawal da kaza shi ya ga ima kan mota rex malejin ba mana mota da ba man ba zawal shi ma da
15: gilele sandi kishana adi putisoro kazi ya sori ne klan ngo kishana lafalle andiro bayendo ne sunao
17: kuma sun Aisha Muhammad ngoro fariye gaskiya andiro ngoro fariye de kazi lan karaye zol de zol fariye ya de kai da zol shi ma da kazi ya musamman laidin cida sadin de cida da har kuma cida da dazi sai kul kuma da ba laidin ma zakta man za sana dirinon gima rangam dirinum kasufere lomi mallum ba nam ga da yallete loktu kadda bananum da dirinum da min musamman bika in ji fitina da tai da za kazi ya wala machine ma ga imba machine driz mai durme san driz madina tu melan driz lo machine isfari yaro ga yana la azal male ni mine ta ida zana da lokto gojen kuruduli montiro le zan ne soluya inji shi ma sa panza cin zan sotolo yangen da shi sa do gasa inji do kam za ko zai
15: san dai jami gultuna ma ade sau do ne diri noi suku lokto za ta da zana bana zan sa bayan na sanna sokula anna do ne mian fiun yar indi ya ko zai biya ni min hatta yar ya kuso ma fiya zan sa bayan na sanna ji lokto la marada beji gumnati katafa gozu jami ngoro fariya allo sulhuwa maturo
6: jami da sanya da babur shi ya kan nur kunne lanci da jimma sha electric keke na pebland notuna mada grizel maso ade na sha kazi ci da trim battery lan gumnati kre borno do longoro ta na in clan sawan ci da fanota mamun alle haura alfsina
18: kla kazi do ne kringa zawe ada kawaturo ade mallamar doni lenum are ada zaman nero kalakturo nan dia kan jeste gosi mak tawdo ne december council findia sadu indin findi loko onna kura ladda nigeria bola ametini be na pebdo ne shi ya kashi do ne kono nur lanterken faida cima ada sandi alama yar uye de ya kaulun za sexina da jikin taudo ne april le council mel loko arakkana sadu indin findi loko arakkana gwamnati kre borno ya keke shi ya kago tuna ma ada jami kre borno ro ta nasmaro machine girta masandi du folle de ro samzina klakinin kan za galauta ade man niske kuna machine ye soda jami sode so ndaro glingawo machine shima ada samt cida badisina niske donate mazana ma ada na pepuso ade so ndana wayan na pep girta mala suro birniyar wayango au bayano sinna clan
19: a niske shima rito ndi gulcin bawo amma kamaron niske da fan dende dan mashin da waja baki mai ya fetra fiye shiran muamala ne kun bari din mare kamaro shi ma duno man duno mashin kala le lemin na re wewe su daja ai fallen mi man non ba kam gare isu nyoro da su riya batter bashin ade sha batter bashin shi ma karen jime ile ne mashin na batter charge lan trim sabkata nye yarum kama ma kallime sai sa alai da tar ku kam ne indi kun nuna fan dende ngala sha cida ende sura na gumnati mashin goye na le na pepar buron kakkallo jili gare ra cida jin wallo wallo ma alindu ki fannin koyena gwamnati da rangalar Australia hayal amma kuma role in Australia kun Roma Ria
18: Kazila Sandina Pepuso address sudna language water nasmar lokto done sandiena Kazila Sandina Pepuso address sudna language water nasmar lokto done na pepshima ada faida tanyen na pep gurta malaga die go au she walti bayanno sudna
20: kana cikin tafiya
21: ba ha da biya surule timin ne shi batir shimar konno goz dajin ne fane fane fanya na shi batir do gultuna mar tadiru alaman naira million indiya masadin sa marada anjina yoda wa shimare dai kamdoni shi babur gurta mare ada tunwa koznaro kamaro wen duma la masholoni battery alan kanz ngela awin battery shimare chiroli jisirin ba gudana mare wada kwae palmaro ko
20: ya battery naka
18: gwamnati kasa da flezina klakinin kana pepuso ada ngala uturo na pep shima ada samgono amma yai kazi done chidao ada grejin adrosul hamatima na chaisa sandina pepuso ade bayanzana
6: da jalan dere haron da kuyi dokasha makaukure san gaci ne nukla haurai kudi na madagon gifano do ndiro haura kudena kala jamido nguro bulabulin garan na mesro burinyer wayland suna maso ade lambiza flezana nga gwamnati kre borno ide sininza sumo sundiro kuna sirin me wadro gozuna ma ada kakkallo aduzuyen nende haura fanuwa nga uru bulafari fuma najere kre borno wayland suna maso ade diol diruneza sayna wolzina so diol kawle sakka su fema ade gwamnati garzata muzi ide suka are ma jamido insanyaro babur shiya ka nurko ne lanci da jimma da girzen maso ade na sha ka zici da tirin batire langona ti kre borno diro longrotana gla harame kuntun da sawar manan da fonde kudi na susun injina do yin koi hapsuna injina mai aliwa andan ya selectun da fuyelan klewan to sinyo zawal
1: zawal
6: ndifara sa du indin findin lokoti lonin sita kuro sudinalan zirtariwa muskan bari miya kada bari min zafiza gwamnati rodowa hazana
1: ngau adien gwamnati a karabka naptu klan zaya tartib kada kirtro sakna jami gultina ma ada fasal num daw jamiro kalaktro
6: ayso kana saroto ndi kazi yajiri fasal gultina ma ada grejini notin tamtam nim bejima preskram zawale darasa ne imtalawa yim lamisa misal sa mentilon suwailan itagatsin maduro ruptine bayen kamila fanturo da.

Hadi bakalım.

0: gala zoro harami karantu daji kwa zoro paraskaram dane kutunum gule doro gaya lenye zol mana nandiro kanya andia bonu kura adema kutundo soda abayangu ya adema paraskaram dane kutunum gule kamlanta bawa kamzorte bawa wadone hutuye sudin maanasha ndon kaziro walzina mbejiro leno maa daji nye bonu kutuda abayangu ya kala denzan denyen so kazi kutudo ni gulzina maa ade loram tuanduro maa baleari paraskaram dune kutunum gule da itaga gatke kina dune kwa zol mana da lenye kanyan zol la dunia diabo ni maa diya sandi maa super uskupal diyo lar palo uskupal diyo arask super au super lar super fal u diyo indi super lar arask diyo yin andiabo nuya da jina diya kutundo salabu yengwe ade maharami karuntu da jiko alok tuba na tubaro linye zol mana da gota abadinyen. So, kutu zone zemye da panturo. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Ushakin shiro paraskaram dune kutu nungule rondu marazin da nande abu.
1: Wa ala ali Umar Habib ngurwa gambare wa chiro karapare rao karuntu.
0: Ngila zoro Umar Habib nyakirinye.
1: Awu kutu iri.
0: Naam.
1: Si kama nasa wakire nasa burona ngai filio sogonu.
0: Naam.
1: Yo ye kama nasa doni pata haya.
0: Naam.
1: Ye kilano wanti ke ganala awala chilo kuti imana ye.
0: Naam.
1: Si pata haya roma dene mpilende gambore ngai kala riso budu mso. Ngai kawse mariso eto chama pata ajin. Ngumuso la ngai warata la ngai ya garande jinjin. Garbulin dunguba amma kan motsa haya yanda kan karan zai so yanda una a audio ne amdo ne hayaro ga sana sana kuma za su da gana in kodo eh
0: inon
1: ma fata haya kamma in ya serial wallo no ma ya su ya fantu in ba a in fata da sakina ya sa ni ma ya sami a wala ngai ne diba na ta kamma da satan adira na mu buran saman ruwan ya do kan fara buran cikin fata serial da kamma ngai tin amma amma kamma kure ne mena kuma an yaro gullu kinnan giri suna da wallahi tallahi kam din da amma ta cikin dai wanda ya durin za da mun wannan sana a tsayin jari ko jado ne kada an san ma kiri za fatana ina da marfa ko ma da amdo ne an mu hayar sanar ko sa san fa so fatare ne su ta mata din da don ya tsin ma sai abana za wannan za su da ya tsero fanza kurman a wala an gai gai da gaptuna ya bana za am talashi ma Allah sai amma hayar da ne a design ma dan namu monina kam shi tsoro fata haya ya jin tabirin za a wuce wanda kan bun ya so din din kuma sa kini kuma fata marlezu kwana ba na tana gulja rama ne ne wani ne aluwe ne tsoro da su kuma sai kan jima ri diri ade amdore amu haya sai maran jimal za an za ban na ta tsero fata kuma wanda na tsero haya da ya gana kulu za amma kin tsawo sana kan mu kona ya rani amma ran kan mu kona ya samba tsoro awar ku ce zo kai sai ala an da ba na zuwa
0: amin
1: kan jima ri ma zuwa
0: amin ya rabbal alamin glazoro umar habib nguro gambore nye lokta gonum bonum kurade ma kutum da bengma internet kuma ro kula jamido ne fato hayaro sadin ma fato done ari ro jamiro sadin ma yeklan assalamu alaikum ganala kore de meda fulun nduma najin dana nda boni min
2: assalamu alaikum ala yari
0: ai nya kirin ganala ko rede me da fulune
2: yo fulunguna ya zama ya kina wuzara chama nya mai ndo kan kollo radio ndo wo koko
0: ngila nduma na jinda nan da boni min
2: woma woma bulama abacha barema
0: bulama abacha barema ndan nan da bom
2: ah yema kula lai barike mare
0: naam
2: anga wala man kuntawa o arake sunna kawado so chama nyironga magunguna andere jiri kangan dere kro nangado
0: naam
2: number yimino wala na fon fon fon lo kumar ma wo ngi ana zikara toro karo e putu kala number ndo ruho ndo iladin
0: naam
2: dai a ogungara kala aro kutin simar kala bare la wallahi manayin anjaru bare ma duno gana e kindaru wallahi fatalan nafkara da bare da yinya zare muskunin ba tara e barazuna ba kutun ya kare da na ya bare yarin gumnati ro hano ya anjaru soro maza anjaru waye muna hukala gana gana ne za area kulu ne kana nan zana da kamuru ma har ma saka kan kiti zuya aw kadundo man ba maze aw kadundo man ba maze aw bi nya lorzen
0: na
2: ari so na garo wallahi mata kishara andero gono bare je zin wallahi wai wallahi bare mo samono rayana ande ta ki sadi kuru sadi ya duro ne kundundun awala sanar lejin wallahi kana shari mata ki gono
0: gala
2: ah tungushan sira kauma muru sanar lungu lungu ar wallahi zoro patifa
0: gala zoro anyoro askrinyana bulama abacha barema gordone ima kolete razinye lokta gonum bonum kurade ma kutumda bayangimain. Assalamu alaikum.
3: Alaikum assalam. Ndawa atukilewa.
0: Wachile ndawa atukilewa.
3: Ya sile ndanji.
0: Kilewa sile alhamdulillah.
3: Ajazara manajingu
0: wadikete. Ngila ya jazara ya kirinya.
3: Ngiru kutudu kila amsadane kama ama wapaisi ya maka Allah ke shenna bulungul sala zai takan tingin seminar
0: na
3: sam so ruwan da mana ruku tsoro sha sori
0: na
3: amma na lokulan awala da karashin tudu an jiro wajibi wal sana ruku tsoro mana ada sori shi addin kuma dai aduma an jiro ko sana ko kan dai butulan biyan adin nan karashin ne zaman din kokata
0: na
3: a kam adabi amma kun jin gunduwa mun kun jin kaya ala jagana lalam karashin dukuniyan yanda do tumaro lamar da ada an da kalkal din bawo so ja so gulliyan kam ka so gulliyan sai da road masa ta sai dai bari ne za yayi in ya bari ne kuma dai ala kuma kina kuma dai ne wallahi min na wajin
0: aje
3: amma sai lokacin da ne karo nan kai wudu biya kam kama maru ne ka sun gana nan nan gurgurun kin ya sa da wajin na wallahi wajin kuma dai an da ka nasar so din ba wanda mana da ku tsoro sori
0: na
3: Gushi kumande malaya roi aduma. Awa kumande sukusha grazuna runo nyende. Amma son cha kuma kumande cha zahiro sudin ma. Kamgu ya kasasu na ptoro ndu gojumba.
0: Na.
3: Ukuru kakirin akai. Aduma nkaduwa kam kama menya suta genazu satsu nye. Kampindin samin. Sattu nani. Kampindin samin naris. Dia kam nyado nya sattu nye. Jawurtu awla paldika mesedin ba. Amma wanda mana ya aru kuturo sorry
0: sai
3: kombo so ya jazara ya mana guljina da asai guljin amma wuri lorom an jero manyan karuti ho wanda kaman da soro na fiya an ja da su lake cezi
0: na
3: kawun da ja nan membu amma sonya ya suro Allah kuma sai ya so wandun bulta bar an bari ne are indi lawar za kam zalama guljana ya karu kamar haiganya ai men sai ya yi kan bari ne ya take jani fa ma wani bai bulta ma karamar le ne min ma bari me baro de le ne
0: mo
3: ya so da kara ya ndu sori ne bari ne ngorum kararo le ne wanda kama me isha garan ka sinya ne karo tun gana kala ma ka wannan a wala falla in da dimin ya ngirum ngirum fi wani addu'a zai dabba addu'a zai gilaro aduman go hune do bari la ya arji man bulzu da ya ka wata addu'a zai a da da zuci addu'a zai na a fi sabilillahi wanda mana ya arku turo sori kana da bono an bar mai so karashin ana nan karashin da yalle ran wanjin ba kalewan cinwa
0: amin ya rabbal alamin ya jazara nguro diketire dokta gonum bonum kuratiya ma nye shawari ma yi maintenance kuma rasuro paraskaram done kutunun gulle adan. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam malam modu garanami manajin
0: malam modu garanami ya kirinyan
4: Allah kaliya Allah kaliya
0: kula salam alhamdulillah
4: baka aw kutun dere muron nan garanami dan kawlan dere dumna yasa sirayinsu kawan gawa yasi ngangal da wa zana dere yawan bogi sai san nan da wallahi a wani da sa kana zo rafi jin fani bilala kwata do sha koriya sun biya ma shi
0: na
4: a an yi recording sa kana ladu fi kori ladu fi do ladu fi tiro
0: ma
4: tun rafi la kun yi an yo shi ni ko an bogi sai dai karun ya ndiro gayo a an yi shi dai an dogo nan garo
0: na am gala zoro nyiro askrin yana daji lokto agonum anda bonum daji ni kutum da bayan gwayan. Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bala Ali
0: naam dot clear
5: clear sule Umar ala jamam akba gumna
0: baro clear zoro Umar alai Ahmad nya kringan paraskaram kutunum golelan
5: kutu indi
0: naam
5: o mana mana ngana da kamdu mana mana ngana da shino zero wallahi kizili azu budget sanan je ayore doctor dan bonus ta gaman je kampilin za filin zigi ya panza panza zigi ya na ka kaza na ka gaman ya lalu so rufan kamdu kuri ci gamna ra kaza gulgin ji kaza na ju ma kam gare ran su pompin bawo
0: ngala zoro da zinyiro askrinya Umar Alai Ahmad Banzu gwamna nye lokta gonu bonum kura dema daji nye bwe namda yimayan tura paraskaram dune kutunum gulle randa jarami kurentu wande kanja siena ndia gwazi paraskaram dune kutunum gulle krena karawanda raso mita pisku uskunu da uwanan daji kwa naptundu ya sawya tusu lokta gana role nye isha daji paraskaram dune kutunum gulle da gonyo konyen
6: Yanke ya sodin su gozun na pankeke foda le ya dozun kwankwanye foda bulye dozun yara kwakin da gozun na kwankwan foda bulye dunye dozun kawo di goma ya de dozun uro shabulu laksu ya de dozun yanke ya kwakin da gozun na turaren da kawo di be dozun uro yanke ya kwakin gozun na Sene ya sabi se dozum, kawo de wana ke dozum, tularen de azuri ye dozum, alkalin de goma ye dozum, urolengi ya kuskin gozuna. Kawo de fanta ye dozum, urolengi ya kuskin gozuna. Balorin de tawana ye dozum, urolengi ya kuskin gozuna. Lengi ya kuskin gulzuna de uro lengi ya kuskin gulzuna Uro ye adazum kawo de fanta ye adazum Sakatum de kawo de ye adazum uro lengi ya kuskin gulzuna Ketima bom de ye kawo de ye adazum Alla lengi ya kuskin gulzuna Le wana ye sunye bozuna dinne There's a nice thing you wanna Daddy, yeah, quite a van That money, yeah, so a van That was for the tower, my soul, yeah, that was for There's a nice thing, so what's the nash Yeah, there's a nice thing, yeah, what's the nash You know, yeah, run the line, yeah, yeah, No, me, yeah, run him, yeah, yeah, yeah, yeah, no, me, yeah, run him, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Pale dona wa kamuma ye ya kacho dona wa kamuma ye ya ebole dusi ya kamuma ura kacho dusi ya kamuma pale dona wa kamuma de ura kacho dona wa kamuma tamba alangoso ye ya ni tamba alangoso alabarga kongaka tumaye alabarga kongabu. Mae de ye ye ye daumba nan goso joni daumba nan goso habonye daumba nan goso daga zau daumba nan goso daumba de nan goso shawonye daumba nan goso orange na le le yo yanya na orange na le de ade le yo ya eda pale Leyo yanya na tawale, leyo yanya na yorengi yali. Rawaram yamin.
7: Darasan.

0: ngila zoro harami kirintu tu wangana tumtampuli adapano akura de maparas kiram dune tamman kariya kaswelen karaya na dune putupano adei kautu suru lenye shendin. Tazi nande tamman dune kunda fetri ya gas mata akura kura ya buridete hakunte ndiro wenge panua. Kura de mato andone riali ya kura de masepa dola duksu tamman dune ndiro gule panua. Na dune kwa zawal zamana ya kanya na dune nande ya ndia bonu kura de mataman kariya kaswe. Na shandwe andiropo yanguwe ayyei. Zawal ladewe sandima super uskupal dewa lar palu uskupal dewa araske super au super lar super palu. Dewa indi super lar arasku dewa. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Ushakin shiro paraskaram dwe netaman kariyaka suye. Nduma na jinda nande aboni min.
1: Bala ali Umar Hafif ngura gambare wa chile karapta adewa karantuwe.
0: Ngila zoro Umar Habib nya karinyan aye taman kariya kasuye na shado ne kasu gambore din
1: taman kariya kasu ya lande bakke zu
0: amin ya rabbal alamin
1: shi fulawa ale buron na bunzenera dochu naira yar uwa
0: na'am
1: amma dai kuma ga na sa sara dochu ni yakkan yar uwa wallono
0: na'am
1: awa da ila kam to cin cin to ya sadin da wani artist dalilo marona ci gana ci ai gana ci duna
0: na'am
1: yau qur'an ma sha kada yanzu buro na yara dofalin yar arakin da kuma dofalin yar usunna wallano yau kuro shinkafa ne kuma rashi sha kada yanzu na yara dofalin yar un gana gana sunun sunan marin killa mar dofalin yar arakin masar ne kuma ron bai tasa kurare na yara dofal amma sasa shin sidan duka naira shi waro a shata da din
0: na'am
1: ro aram dembe shi aram morare shi kuma sasa kurare naira dufal yar ya kar sasa da din
0: na'am
1: amma saulan yar je waya rasa sasa da din
0: na'am
1: yo kuruman shi kuma ran gaurin da shi gauri shi sakalari bulshawa mare sasa kurare naira dufalin shi yar ya kunna sasa da din
0: na'am
1: yo kuruman lamarin shi kuma ra ta sa kurare naira shi du indin yar indin na sha saladin
0: na'am
1: yo kuruman shi taliya ne kuma ra shi sana yakugiya dio mara yaktina shi taliya shi mai kobombe shi katon zu are shi naira domain indin yar uwa
0: na'am
1: sufurin shi ya inga yi katon zu risuran sai shi indi ishin shi ya naira domain indin yar uwa amma shi fallo so naira yar arakin shi no sha saladin
0: na'am shi su
1: amma shi golden draw shi sa shi su frinda shi mai koboda amma so saman zafan amma shi sha falladin no wallan amma naira yar arakin shi no sha saladin amma shi golden draw wallan amma golden are naira du findi yar uwa sha saladin shi katon zu shi ya suran sai findi din mai shin amma shi follow sa naira du fal naira shi war sha saladin kuruman shi taliya fal be doga shiro gulcin da shiri naira domin arakin shi katon da shi ya suran sai tindi da maishin
0: na'am
1: shi ya suran sai tindi da maishin amma shi fallo so shi sha naira yar uskun shi no shi shimar saladin sama fa taliya da ma amma saman zar gade gade yo kuruman shi shur be shur buwa yare kuma ra shi burona burona naira du fitul ro ganala shi zu tu fitul ro naira yar uba da sha saladin amma shi dongote yare kuma ra shi naira du firakin uskun yar uwa da sha saladin shi hawa shi chur buwa da dongote da ayo katen zan shi shi kuma ro shi buwa ma da shi gana la yaran amma dongote ma da gana la shi kulu amma kuma ra surungure injirin kai am saladin na shi ku so ra shi awai da masara na buwa da masara na shi gana yaran da kuma ngal zar sayo gana kijo yo kuruman yau kuruman a wambe shi kamaro shi ya ji done shi kamaro shi ya la karin zuna shi biska done sha ya nyangana re shi yar uwa ya kamaro ne rakulza ne nimin naira dufan la ya ne rakulza naira dufan yar uwa ya ne rakulza
0: naira dufan
1: ya ne rakulza la tar duno me ro ga ne rakulza amma ro ne da kiltin gilla man min ma naira du indi
0: na'am
1: mai rama a fi social sadina ra wallana ma amma shi su jani ne
0: na'am
1: a dairan yara sun zanya zan ala bara su su
0: na'am
1: yau kurman na shado ne kuma ro shi a wambe shi injin da kuma ro shi moy moya ya da shi a ningiri isuna amma shi a sai da zuka ma na siya sadina a buron na shi naira ayer tulur sa niya hindi kama ayer u yung mga tomen yar arak yay shifus disuran sa imi udier yisin siya tomen ayo kuruman si kamaro siya wata arindi nera piu amo sa tibdi ama pas ng gayle ni yung min ma nera yer piun ama day gay na siya gwen yung min ma yer yakro nira saladin ama siya hamzina ma nera yer uro nira siya saladin koroban de faro kamaro si guaran dre nera yer yakan de yer uwa de kuruman egot ya shi kamaro shi naira yar araku shi maltina shi kamaro yar araku amma shi aleso ngai jino ga daga funan so ara shi da kankarar ma shi yar uru ma kamaro shi asalajin amma fanta so kok da jiri kalwa da wala na ma naira yar ya kin fiuno shi asalajin na angala da taman kariya ka sai Allah da baka ke zakala asalajin ne
0: amin ya rabbal alamin glazoro umar habib ya lokta gonum anti abonum kurade mataman kariya kasu yawa ka dai anti robayin kuma'in assalamu alaikum
2: ala kun tara rahmatullah
0: ganala ko rede me da fulu ne ngila ron ya pantin bawo do mana jinda na da
2: abon bagoi kyari mo mariya ko lashin mala bai maraje
0: na bagoi kyari aye taman kariya kasu ya nasha gomar iya pote din
2: ya agun gyara tana da zoro umar habibe ko gufan tur zoro kinun ka undin gida ya ko ne ya bai number 1 and the world wa zo tur kana kana de tin ya na do wa lur ga oi
0: na
2: ko gufan na zoro karo karo ne ko jira ga wala mu mana jin fa na ga zoro ta o ta ya boy babu ta na
0: na
2: ko tin ya go na zoro ku jin ma zoro ku jin fa na ala kala ga kala kala kala ka ba ya ma
0: amin ya rabbal alamin
2: awa boy jin da zoro ku jin go fa yan awa zoro tara yana kara ba
0: ngila zoro nyara screen yana daji ba goyi toni kari guru gumar iya fote tajarami karintu ko anaptundo ya sauya ade ma faras karam done taman kariya kasu ya kirna karau ndara so mita fiskos kun da o island ade ma ko to selok to ganara lenye isha daji faras karam done taman kariya kasu ya da gonya kunyan

0: gala zoro harami karantu paraskaram done taman kariya kasu ya kuna karau ndara son mita fisko skunu da walanta manyilan beji tamtam taji kulai ade ya fanu a kulai done baba sade ade ma zol mana dukata nya irangnum bonum taman kariya kasu taji nashandwe boyan gaming. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kile wasale nduma na jinda na ndia boni min.
1: Kile nduma na jinda bypassin.
0: Ngila chitu burimi bypassin. Aye, taman kare yaka suye na shandon.
1: Taman kare yaka suye ala hu. Ala kambari yoro kuske suye. Mpiri yoro ala kuske suye.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Gila ro ngila temeri ndi. Gila are. Agaro ti.
0: Naam.
1: Yem. Ayun la miswa. Ah, kiri yana yanzu da yana cikin bare su a duyar indin cikin loko ko daga cewa andero.
0: Na'am.
1: Ah, dai kuma da labara su ya kiri amma dai yana yanzu da amma kudu don kamis ko kin ji ba amma labara su ga dan yar mun na ne. Masha Allah da gudin bagaro na da ita ga ta ala dusoro kaske ala dun zuwa su kiri ta layin.
0: Amin ya rabbal alamin titburimi nguro bypass ye nye bonum ande abonum kurade ma taman ngilare nye bengman ade ma daji go zola ande abozuna do zol kamgatu wane mari ande apanimi rolan warang numboltum bonum taji taman karya kasu ye nashami ande robayin turo. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
0: Wace kun shiro faraskaram to ne taman kariya kasiro?
2: Wala ne da wato Abba Bula Jakana.
0: Ngila zoro Abba Bula Jakana aye taman kariya kasuye na shando Jakana din.
2: Taman kariya kasuye bikaro ngul kiryar yukuna.
0: Na'am.
2: Ngul kiryar kiran zare nira du ne ra yir yaka kara saliro anjo cira.
0: Na'am.
2: Du ne ra yir yaka yir India su da yir yaka su ake yin awon yin.
0: Na'am. Na'am.
2: Ni bikara ukona na ngaji masere tusi mari.
0: Mm.
2: Oh boronera yer gion tinyu sero kama nera ye uru findi ba bikasa ndo yero ana kai tanke kai.
0: Na.
2: Ngaji masere ye.
0: Ade.
2: Masere bikara shi kaba kan ni mari are.
0: Mm.
2: Oh bungira agure awa bozu bilpan ni mai ngawon dra be agure ngawon dra fande.
0: Ade.
2: Awa shi agure ne ra dufiyo arakin yarwa she ne ra yaro kuma sasa ne.
0: Na'am shi ma abu kurumaru.
2: Abu kurumaru aboron dufiyo tuluriyo dika ne ra yaro sasa yaro fulu da ne ra dufiyo arakin yarwa.
0: Arakin yarwa na'am.
2: Aha ki munde ma je kai dika awa agure ko anga wanda la bande she ne ra duyo fiyo wuri yarwa kai.
0: Na'am.
2: Dika kurushuru ale awa she ne ra dufiyo kika su yan sirfe.
0: Na'am.
2: Kika su yan bika kai kai ko.
0: Sure do fitulor.
2: A nera do fitulor. Kika su yan.
0: Na'am.
2: Kika su yan. Kuma soro indomi screen are.
0: Mm.
2: Nera dumi ojeri nera yeri akan shi na. Wa lotu bore nera dumi ne akan yeri da kuma dumi ojeri nera yeri akan shi na kika kai.
0: Na'am she to wanda turana.
2: A te da shi ta mun turana.
0: Mm.
2: Rubikaro kundao 25 gramade.
0: Mm.
2: Nera du hu uri nera yewa kai ko.
0: Na'am.
2: Jingai tafsai mal.
0: Na'am.
2: Aka indi kan ko dai.
0: Ngila.
2: Wa anda sha jiri ko angalon je sha.
0: Mm.
2: Galo gore ja kuma nera du fal nera miya sai ngalo sai za karma kai inda zan kuma.
0: Na'am du fal nera miya.
2: Aha du fal nera miya to sa kwa miyan tuna za lakuru yarni ya sa wazan.
0: Na'am.
2: Kama shi bullo walal ma bullo dufa nera miya shi sallan jakana na sallama.
0: Na'am.
2: Dufa nera miya shi sallan ya sallama.
0: Mm.
2: Kuma so arin mariya kama so nan yari ya kanfi so nan yari yoso da yan wa ko an gari suna da so kuna zurana na kashe gara kuna tsira.
0: Ade.
2: Ah kuma so gauliya walal ma gauliya shi nera yari ya kanfi no. Awa zaim.
0: Na'am she yari ya kanfi so ko zai kace yanzu sha arin ma nera fi wa ko zai. Shakare
2: da lamda nera lamda nera fi wa kwaje.
0: Na'am.
2: Dika rawe kuna fulawa wa shakare gana ma yawa bara diyar guzo la kiraya.
0: Ade.
2: Dufa nera yari akan kai go.
0: Na'am.
2: kuma yari aka kuma su shura ya nera biyu ne yari aka sallama wajen kanan sallama
0: na
2: kuma su bai ti mai kawo nera ya turo bala da kanan hawo sallama kuma zo awa komo su ale gan lazo zuna kuma wasu gan la wata bai komo bi ba lati bona nera biyu ne nera yari ya so aka so kuma nera dula nera ya turo wallon
0: na gara azib suna
2: a gana nera yaro ya wuta
0: sabana ya kuma ka ade
2: Okay, wata kuma so awa kwa yer live na duya silenya kai kai da rasam
0: wannan gila zoro abba bula jakana yin ras kirin yana dr gonuman da bonum taman kariya kasuwa an dero bayan gama da jarar mi karantu faras kram done taman kariya kasuwa na alandazin ala niske kariya kumboye ya kumboye gama da an dero susu done injina done kun yamsana maliyo kuma bala re faras kram done taman kariya kasuwa da ita gat kuku

Gla masha Allah huso andia krintur harami krintun deso kurani ma tima imbiji hawara kuru fresh kama ngo kuru fuleyande tamtama nandro itagat kuyen ma adu tima imbiji nandi kurunonza kwenye nakara udaji krintu kalkalok tu adien huma ya maida bor nea tustro banakin sura lok tu doi nandia tustro banakin ne alan fresh kama tamtama doi kalkalok tu adien nandro itagat kuyen desandi ma fresh kama ya kshana imbiji Locked in the sala return sita sa miro sadinan. Ukla ya made a boring and draw first come da itagat kirkia. Locked in the sa mean sita mean to lono sadinan. Sawain chida ipuno to jani isin and draw first come doing kawe da itagat chin. Dajukru locked in the sa mean to lono sita sa mean dino sadinan. Fulayande tamtama biji nandro dawarnyena kudye nandro ita gadkuyen. Kurloktunde sa mendine sita sa falo sadinan sa wain chidai baba may abay isi nandro fraskram duy adan dida ita gachin. Dajikrantu naptundwaya sa wia loktunde sa la rita kalkal sitia. Ukla ya maida bori nandro fraskram duy ya kshan aida. Kat kekin, dah cakap draw go ada kerana.

0: Gila masha Allah huso andia karantur harami karantun jeso. Tumain biji nandiye tam tam doin fulindi adie gwanwaro da jikuru karantun. Wanya kangise nandiya gwasini first come de tam tam ma. First come doin ya kshana hikakaloktu adie nandiro ita gadkaya na kreye. Kuro first come de tam tam ma first come doin ya kshana anan. Sanya doing kashana ya sadin sandi kananganza banazuna my clan. First come day tamtama adanandro ita gatku yen kru. Kwe kashana ndila doing she sanya mangru sidina kalkalokto adian zandin yen nakareye. She alabaraska awa kada kulsina kla dalila doing suka kru awa doing hanganza gurzu. She sanya adabadisnae andiro klan pain nasina. Glena shadwing fandiro isha. Ya falmata nye foto jiri au fandi jiri so fandum nye sro sanyam kando ni mini anlan.
1: Ah, galungana alhamdulillah. Kusha gwengile ngele rikia. Kunguna done uye sro den sha gwengina madi. Kamande kiske zina, shitara kiskair barra anankarro. Kunguna de sha gwengina madi, ura sro ala yasturuchin. Awele gapsina madi, jiri kasuro lengia, dole awla sra anasombi. Harwa kurno zina wa shumara yuki kukia dena ngia. Lokta disidia. Kilani mbi, asha wachumara toro stikia kaji, diki awala sa yuye kuri damu na njia, arusi ya dini, sulo njia isi andeka maasoro maad, fit kima ndi ungu, adi alozu yen, tudi alozu yen, arusi ndi lasa ya sora dundi, awandi la mangri njia lasa ya sora dundi, arina karo, kuski ya wachumara, toro ndi sa masoro kaji, wandi andeka mwe kilani chidi la saa ndi, wachumara andi ya grizi, shangra rodi, awasa njia mangule da sha dia, yardo pendi na maru, kudi ni wafuskanza park. Wata suwar sai salam ne putu klewalan jiri ya anza sala patan biyar walona ma a wurin raktun dirin ya anza sala gunaniya da yasa ya shi moza gozan anza krairo kuma da breke su kalma musamman gozle da kar kaure nan muke jin zir mun muna da kintawa jiri mote laso islamiya ya laso kwa marko luyen ba shi da kiji zire nan andar cina nan karro she malman tuluye kuma kintawa Mwati shuma aruma kumuna biyanimu. Ama islami aru kumuna biyanimu. Bireg la jiri dure laso. Dure jiri suna chinza ila ba laso. Wene dao kama da saka usi ziru. Wahala soru yiro ginya. Kasike ya alhamdulillahi. Sanya mangule adu. Uye kuji pangana. Kamdo pala india gringi ikakina ye. Kujinza pangana. Kwa jimba mawanya ndi. Awa shuma aru kwa jimba mawanya ayukulturi. Herde kuji. Andia kumanza asama soru herde kuji nankaro. Kwa jimba mawanya ndi. Askrinyana alaro.
0: Ngla masha Allah huso andia krenturo krentun deso. Ngoshe au nasha duin fandi au futuro sondina loktu duin. She sanyansu kendo jine andiro bensu na idie. Daji au duin shuro sanya adogultia. Fandi diye mbechi kuru kazi au mashu wali haipajumba. Ngle aye nasha minye mashu wali jiri fandum. Au kermaro ruminye sanya de kendo nminen.
1: Masho duk kuma da ramdin sa dinar wajja masho gulman makamar raba ai tinim din awsha dimin wala na manya banajin arnan kar dinar wajja kajilar fanimin konum lumin tinim kinanga ma wajin ya kama da watun da kilewa duwe gami tamtam na dimin nan karo wahala da nisrar ruyen da alai man ba mun bade garashi madinin kujin zafanin nan karo a insha Allah wajin ba kula indir kwazu da cin nan karo har wa amanyar kulanin doni anda Perzin, awak semua ada di nangkaru. Lainnya suara manggulun dia lari ni, walte ishen ni. Kemana anda nak skazuna? Walte lainnya karash malu gonya kuri damgunanya, wajah saya gonya ada lari. Awak semua ada skaz lamar di dunia yang khusus langgeng lena askarnya.
0: Gle kamla betul numero ni sanyada ikrum kenangganza banazuna, banazuna kuru adema island. Kureden kasharado kermaro go sandi sanya bajizana ma allan sandi kana sartana maso
1: kai nguro kara kla arna kai na jiri amla awla no zai sunnam zara patlan pasarta ni wani na awshimar sursa apalli allan awre kuma da andira kiske zunar tara kiskairu mar kla nam kudin zunan kai barra kakka da mangi awshimar da ikke kam go awshimar sad kana sartana uya kijin zufa awa shima rukurin wahalanza ayi wahala da gullumiya shikin daru minnar sai hangalin ai hangalin ne kuma kamna awa fallokin kirata a wasu ma da su ne kiran zuno jin ba arna kar wani na shi dai dimin yayi shi ma da kullo ne sura kullo mailan linya da bana kura wasu ma din nar ne kara din moyen dai kur kara din moya da ga sura kare ne duriyano nyana nyana sambi da sura duriyano nyana sarin andir darfalla india sarin darfalla india sarin da ishe shi ma da zuyen zuyeya alhamdulillah ala barasuk sa shi ma da waje har kasurgonya askirnya
0: Glaya falmata gle ayyei ainum kamdo sandidwein lienu watada kaskai nansangyo winso suro karayedin.
1: Ka alhamdulillah kasu yungo nye gana nyea awkumandi andira kuskezo nara naira ndi yeri ndi yaka. Hatta isi kiladu manuzua yeri kumanzuro ye kamla adi suro awu handuma inankaru kungu nanzuri yari mea shikaru unzikuji. Nyura kazu hatta suran awulachin. Heri karayedin pandi duwan ishe ndinye kasu yungo nyea. Walti sura kasu yin alhamdulillah bandin ala barasuka kaskashi mada
0: ngla ya falmata daji ayyei ngonye suro bayana medin kazi ye ruma kuru kuji ay ba jin basron daji nye suro awa rum karmaro kamnum kon mai allan nye ay gullimin kashana duin karmaro musko dunoro fizanab sana sandie sanya kendo zemba maso allo
1: foto gulungana nan karo foto wuye kijin zuruke kan me wan mange ikakana nan karo ya kishana amanyisu unde namnye de shawura de kunde namnye de gulunge ande kamusadu ande mafato ande patalan manye amma dole kongaro majin yayi shi kat matuka mayar a ngunyi rafujin kila wasu kana form tangu unde ale tungu unde doctor shimarin nya zuksina rolo na ma a wuri ne riwara kunde na mari wutur de ngude Kurua wanda wutar tugu limiaye. Naptudu ni gwenye na linyende. Si hangali. Arna nkaro wanda namye. Kalandi ya chidwe saye. Wahala chendi. Kwa ngari ya mazu. Andi ya manyo. Sura mwateri. Kamandi ya ungu heri ya andira kadarazi. Dole wulinye. Hakila arna nkari. Kamla apali putu duni uraka jinza achina. Buron na patlan. Kawi mkwazo duna lafizuna. Lejabi ya. Arisiri nturi sirindi. Wani naamu. Wande namnya andira kuturu yende kalamu. Shahar kamshi mara gwenge tulukunanu. Futu doni nungu jizifanje. Wane kwa kore ni alukuna. Hatangwa wadi kinde. Lenge iske. Loktulan. Kwa ruma kwa riki mba wano. Lenge nkaji nshakari pali indi. Hatari wa rupa ndikunanu. Patara gwenge iske. Ima ndira kusikezi ya andira chini. Ima ndira kusikezi unya. Ala fusika mpuru mzingina. Lenge shila nkaji nyuki iske. Wadu dinya fusika ni para. Kari. Ande masa maka ili mawako. Shina ptaruma adu. Ilmu ya gana awai notuba samma shima andira sikin shidina kuyel konga palloro nyam ko dunor fiye nan nyamba ande ma nyu shiye mazo doktula ande samma sorok kujin kutti yasuli ande samma sai kiti ala yasulin ande samma sai wallahi kam so haruro baradubse kila wasir dikkana ne nam kujin sabantana karro
0: masha Allah kila soro ya falmata dai ala sanya ndwe soro baradubse kurukrun tun da sort my mpg a wagul sinama allan nan di kurnon sa gonwa kanje naptun dua ya sawiya lenye to sulok to kana line isha zawalla from me nan di ayiro first come di tamtam adiye nan di kurno joy clan nan di andro kurnon do sa kam going da jikrun tu naptun dua ya sawiya go ada kurno

0: Gla masha Allah so andia kruntro harami kruntun deso. Dajikal kalok to adien gao fraskam di tamtama fraskam doing ya akshane adikrun yanain. Nandro kalkalok to adien zawal la frumi nandia ruptu. Ayayro fraskam di tamtama adien andia kruno joye klan. Nandia andiro kruno doswa gumguin. Dajikal to naptunduaya sawia lambadui andia bonui desandima. Kuri usku fal diyaw lar fal usku fal diyaw araka kuri. Aubi kuri lar kuri fal u diyaw. Indi kuri lar araka diyaw. Bono nandi ayayro faskam di tamtam adye nandi akurno joye klan. Nandi andiro kurnondo swa gumguno kuru adima andi abron gawar walonwa. Kishanandi la ya fal matadwi kuro fariyayi. She is anya doing tada kaskai manguro isidin ma. She au doing manguro adagultia kambo soro au loktwe. Loktunzi sudu kojia kishana sudu aisidin muskwa donorofiza napsen. Aslamu alaikum. Salamu alaikum. Ngilapa za wala mdika mtina choondumo wala nwa. Nye waltine buoni Korom au kunom andiro kumturo manimin au shawari la jamiro haturo manimina. Aslamu alaikum.
1: Aslamu alaikum. Ndawa.
0: Ndawa, tukiliwa.
1: Alhamdulillah, njia sarwa.
0: Mbeikliya, sili alhamdulillah.
1: Salamu alaikum. Yain ya palamata nyaza ndio.
0: Aki.
1: Kutulono kuma alhamdulillah kutusudina duzo umarumzala. Ya sanyadi ya wa tara ke kai kuma da lokto aje ku ce lokto ne kan ko jaye sanya da gare gero wallawa tara ke kai da shi isa lokto lan kan ko ja sanya gare gero wallawa da wallta chotto gawana za hatu guru ko ja kuru wallta sa ku yare sha da kuru ida su da kuru wallta guru ko jin alaka mande sanya zuro bara da su alaka sa zuro ka sa da alaka sa da zuro shi jana da gare gare sana da re sende kasa da daro kasa da sara an da ce tsuri ni ko garan sun ce no wannan duwa an ga dire na sai dan dire tsulare da na fama wallo no ma sai da ka yi surin marare ana meno zu gallan ba kama meno zu gallan ba dai kana ga na ya wuri biyo ya kuru kana dai suru do yi ko ala sai an dai fara ro su sai ran ya su na ya su ran ce
0: masha Allah masha Allah an da ma askrayo Askrin yana nyiro loktu magwanim kalkal loktu adien andia buoturo. Aslamu alaikum.
2: Wa alaikum. Salamu mina ndaru. Salamu ndawati.
0: Ndawati kliya. Slay Aisha.
2: Kwa ni Muhammad mula ni mantie.
0: Ngila masha Allah kruntu ndia sambie. So Aisha kwa ni Muhammad nguro li mantie. First come day tamta maada akarnumwa.
2: Tilo tilo nyaga tuna ye ya falma tayin koyar sanna ce da kuma kunna zuna
0: kula masha Allah
2: ala san yaro bara da su a wani ce la sanya su yi sai da kuma gani ta sanya yi mun gura yi zaman su an wala sun ba
0: akai
2: sai ala san yaro bara da su sai da kuma sanya su ba kuma kina lala sanya ki sana ro sanya sai mu fadi ki zafara tsaram arfan za za sa sai da za ki sanya sar sam sanya bare zauro ku kude ku tsoro ne ce ma ci gaure
0: tawade tawade madam
2: ya ro sanya so da di ala sanya ro bara da sai sanu so andi karwa ti gole ne ku lewa sanya ci ma
0: masha Allah gla zauro Aisha gwani Muhammad Guroli Mantie askin yana nyiro lokto ma gwanin kal lokto adien andia potro Rade ma ni futu hangal jamia kan mai di kishana dwin sanya ba ad faida ba gul mai di kishana ande so dwin karmaro sandiye sanya kan do zemba maso sandiye tiza sanya so kan do tubadisa kunta inde so to mai biji nan di tamtam di first come di ade gunwaro kuro ade ma kishana ndi ya falmata dwin kuro fariyai She sanya dwe manguro isidin sanya dwe au loktwe. She gulzina idi manguro dada man. She sanya gade fatolan sidina sledin su andiro benzina idi. Tuma imbeji karmaro am sanya jiri ada samanga sadin maso adi yae. Sandie sonda sanya gade shitilan fatsa. Kuntun da so tumayin biji gana zawal allan gana mashuwal yayi bajin ba bono nan die ayay rofas kam ade nan dia kunno jo kuro ade ma amdoyin fatwe awo amdoyin tunonza soyaye sandie banaza kshana so doyin karmaro sanya kando zemba maso kuro karun san sanya de kando tumbeji doyin hanza ba soyaye sandia banaza sanya so da kando tubaliza kwenye ndeso tumai mpichi kalkalokto adie nandi tamtamza kwa nwina karawda jikrantu naptundua ya sawi alenye tusulokto kana line isha dai choto kasandida kange sangyen da jikrantu kile wan andia karunwa

0: tafadul da katirin wajin
1: na
0: dade suku sadar ngo hutu kaman da ya gulsana ma
1: na
0: ta nasmar fi sabilillah rodimad
1: na
0: annan ga zuru jama'a su cinyo latandero sadar diyo a hungala su diyo kurungawa delan halngala amzuru fule wadi haldi diende
1: na
0: wadi kamla ni sitiro ro masam halnum sam kalamam mere shadim halngala dima num kaskanji gi kalam sa gi kalam basar tigi alayhi salatu man tawada lillahi rafa'u lawan kam alanan garo kam she sitiro nguzu zipsu sayindi kalama ya fele sha kam da tamtam mazekta ya alai darajan du wulta hapsi non
1: na
0: amma takabbur wazna rumi ya firawna so
1: na
0: ana rabbukum alala sana kalan du guruma baksana ya
1: na
0: ha
1: ade
0: yo qarun ya guzu inna ma utitu ala ilmin indi sana de
1: na
0: she baksa ali wono
1: ade
0: takabbur wazna alkibr ridai wono kuma nazani azabtuhu binari wono
1: ade
0: kamro kurade ade barunsu yona kuma ya
1: na
0: kam wulari injin gulja kannin sha azabcin
1: na
0: ade suku rogana de shimanyiro herro
1: na
0: rogana dia
1: na
0: shimanyiro kurar ulum rokurade ngala ay gulza wanum kollema
1: na
0: man taraka shay lillahi awada wallahu khayran minhu yaqulu
1: na'am
0: kam alanan gar awadi rama amma alai a aguzna duro wange kullo gulja shuro sha kullana heri shuro chinnon
1: ade
0: anan ga duro jama'su halde sayo husnul khuld zawra kama yasrana
1: na'am
0: inna la azza wa jalla din karimu yuhibbul karam
1: na'am
0: shi zawro kama inde da hal ngalaye kulloye kire
1: na
0: kurunum ngala num kulolwa her kam ya krawdo srana
1: na
0: yuhibbu ma'ali al-umur
1: na
0: awado dimin ma ngalwo ngalwo shiyai ba shiyai ba zawra herra nyero herra jamaira adinne aisore herra de srana
1: na
0: waya krawo safa sifaha
1: na
0: awde num lawe de dum man sha Allah srani
1: na
0: wada yawo num lawo de kare sabku yende num ngalwo do shima karin da subkiyo shima rayo shilan haltiyo shilan tunotiyo shiro amma boyo
1: na
0: dalin zidin almu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya wa ba'd
1: na
0: ya muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari
1: na
0: mu'minare ya na aman sa hero aman da galan diro da sunnan
1: ade
0: ai mana wakti ya kurun ma
1: na a kaudin da ji to gana aramanda fadila do ne a amdone kawo meoro asham done shikin taw done kawo meokan taw zulhijja zumzain madu
0: na'am
1: na'am
0: shi a fadila asham mere a gulte magai
1: na'am
0: falzada hadisin to dana ai so mujunna
1: na'am
0: asham kalan zare shingawa won
1: na'am
0: mana faitram
1: na'am
0: nya kannalan faijin
1: mm
0: kuru kaman da ya guzana aso muliyo
1: na
0: asha marin duye goja ya wunan garagono
1: na
0: wana ajizibihi
1: na
0: nduma kate washa ndiro yake mauma muko yin jazan zuri yake non
1: na
0: kami san lo bala annam nyanare awla nyiro kame cin su bade wono
1: na
0: dai kai wane a wangaire le na commissioner wane moy nyiro wala nyiro kanan jin gulzana gwamna ya
1: na
0: are o manyiro yakin gulzana gade da
1: gade are na
0: yewande asham da zauro kinji karon zini imani a gaya su din bana ga duro
1: na
0: kuman da kam asham wunan ga rugozana da
1: na
0: jazan zire muko malaye mare kin ba umai kino
1: na
0: ade su ka asham da shi a mana ga
1: na
0: mukwanzir
1: na
0: bal kuru hadisin man samali la yawman kam alanan gara kawo hulal zubzu hulal zubzu yubaiduhu ani nari 70 kharifan
1: na
0: asham ka hulalan gara zumumya na leta sa pitul rairo
1: na
0: yakan na cinta zino
1: na
0: kuru alhazanatu bi ashir amsalia
1: ade
0: kaw falde fitulu sa fitulu nya bucin tizin
1: na
0: na la nya kaw xina wangala dimawso
1: ade

0: aye
1: ah
0: asuriya ganya ade suka ashamde am kasar goza sha zumzana made karu kija robuna
1: na
0: ajar fondoa ade
1: na
0: kamande alaye hutu sayarcin mare sayim le zana zo yaro
1: na
0: hutu a wanzu kalandro uma yikin sanare
1: na
0: ande kai kazo dia katiro ga yamba biya gullera ade
1: na
0: nduya karo kujin zutun gursutuna ta mangana
1: na'am
0: aso ta ya
1: na'am
0: yawa dai futu chaya gulnyana ya dai futu yimma sai mare islam ya sha namgal wanzu bayan jin ladin
1: na'am
0: hadis faltu wanda da gulnyan mamin ayamin azam inda allahi wala hab bai laihi wan
1: na'am
0: yimima na ala daraja rinta ya kuru ala ya rawo ba al'amul fihi na min hazil ayamil ashir
1: na
0: kundo dimin ma yimma allah kundo dimo are yimma gare dim manna zin ba
1: annan
0: gar faktiru fihi na min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid
1: na
0: suran zalan guro zikru dio
1: na
0: la ilaha illallah allahu akbar walhamdulillah adin guro mudano wada dim man sulwayno wiyo
1: na
0: dai surukundo trending
1: na
0: istighfar be
1: na
0: istighfar din suru ibada da zoro mu ko alankara
1: kuma
0: da istighfiru rabbakum innahu kana ghaffara
1: na
0: gaura mano astaghfir la mudano alayhi salatu wassalam fa inni astaghfir la wa tu bilay fil yawmi 70
1: na
0: marra aw 100 marra
1: na
0: dubdolan 100 aw pitulro kingam sallallahu alaihi wasallam astaghfirullah wa tubu ilayhi mai rajin
1: na
0: kamande istighfir rabbukum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum idrar istighfar din jingura ne rusutin ji same kunduron gusran
1: na
0: wayam didukum biya mawalin kuruliman manyan de raman gowu fande
1: na
0: na alai liman de mukon de staina rawalta sura na wo banina duriyaye
1: na
0: alai ande rusuran ti istighfar diol de nam gariwe
1: na
0: mimma yusabbu rizqa al-istighfaru ila Allah
1: na
0: galaru istighfar mudanyo dalin zidi ayawud kama lay herre da zaksin
1: na
0: asuna mare
1: adi na
0: yuhurum rizqa bi dhanbin yusibuhu
1: na
0: kame lamani shurukun je kama da lay herre shurdabsin so biula asirin nan gar au kama kallar sallallahu alaihi wasallam
1: na
0: ade suku ande biu de rokanti embau amma biu de ya dende de munuk namta din ande sande ngilaro istighfar radio chinyo danyo istighfar de zuru ande ro lehere gru sutin yimmade yimde istighfar mbidi masidilo surimba
1: na
0: yimallan wasallim nawiro aduyo wasallim nawiro adutudun leydo ngodom mazapte
1: na
0: fudlado wasalina yuradu tulanto ndin made audio somtiege
1: na
0: daraja amna alan habti
1: ada
0: nyuro kuma yangodom zapchin
1: na
0: lafunun faraksin
1: na
0: hatta nasha awla kalanzuno ne me kutu nasha lewa basu ayo karo hal karo zayo hal kut samma kuma ndela nyuro from zin
1: na
0: annan gadurun qura alayhi salatu wassalamu man salla alayhi salatan sallallahu biya ashar qultana
1: na
0: kam wu nabi allah wa sallim sallallahu alaihi wasallam aduziya falluka ma ya shiran miyoro sidin
1: na
0: wa sallim goro mudatu marazana lukta allah
1: na
0: dalin zidi shafakin gamede nyiro surantin wa sallim adutiye
1: na
0: hadis ga kulinyo nayiro wa sallim adutu marawallo
1: na
0: kuru ande muslima amande rayo amande ro salam goyo
1: na
0: alayhi salatu wassalam wala tadkhul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabu
1: na
0: afala adullukum ala shay'in idha fa'altum wa tahabbtum
1: na
0: qala abshu salam bainakum
1: kama
0: ndorao rawi ma zanar gafan duwa
1: na
0: nyindiro gulluki awla diya kama ndorawe katinon salam kama ndar taruno
1: na
0: kama marawdu zanar nya sikin alayhi salatu wassalam hadis to ndana sabatu yuzilluhum la yawma la dhilla illa zillu
1: na
0: am tulurbe kamande sirayim le rawa za ardul mahshar la yim doy kangalar girtimir fillo tutin kirin kama sularin gulzana ladin
1: na
0: kafiambe kaman da kafi aro amma sikin an dai a tulura da sari na halzan bai mado
1: na
0: fanzu da imamu adil kazalla jama'a da adil hakiya macin ma
1: na
0: shabun na shafi baratillahi ta'ala tara gana do adin no ciskata sai su galadin da nama
1: na
0: rajulani ta haba fillahi istamale wa tafarraqa alai am indi ala nan garo kaman da sarawan muslim kamai ai yanzu nan gui nan ga duro shacira ko
1: na
0: adi kaman da ya su da kafi aro su adan garo wai muslim ka ai lambe wurai wurasran adi hata
1: na
0: al muslimu akhu al muslim
1: na
0: la yazlimuhu ولا يخذله ولا يحقره
1: نعم
0: مسلم ده مسلم كمان ذا سراين شارو جنبا شاو شنبا
1: نعم
0: شا ظالم جنبا كمان ده رايو كمان ده سبكيو تام تام تمر دويو
1: نعم
0: هر انديرو غرزو سوتين
1: نعم
0: ايان ني مسلم مسلم كان ورو فدا جما غولي مسلم ما اندي على كسسنا
1: نعم
0: ني بانم ساي فيديو سنان يرو ساري زي اي ايو ني مالا يرو شافان ذا تشين غولزنا ده ايان مسلم يرو فدا جنبا غولي من
1: نعم
0: ادي خطا ككلغي
1: na
0: annan garo muslima aman da rayo
1: na
0: muslima aman da sabkuyo tiro to tiyo doyo aw ala israna diu
1: na
0: wode awde katindiro tanafurso tafarruk sutin so karindiro kude yakende
1: na
0: dalin zuri ande umma kuyede zuru umma dai duafa
1: na
0: fi shatil majalat
1: na
0: di wala kadalan ay suru ande dai awire shaukan da duna zai inda kalakal leba amma ngo kalakal surkatin yan ba da suka nduso surilan basartina kara
1: na'am
0: adal islam auron zai ande rusadin
1: ade
0: ande kalan da kullati a walalar da nzukayalar da banatiyalar da fute kulti de ande rutayarna shetan gawo katin da yaksana kam shetan gawo katin da yaksana jira hairin ande ba lokto ajiriya lan karunde tullewa wangalangala radio karunde ro imani suku funde furazu a wande su dingalaz
1: na
0: amma adi karewa sabku yan bar walja zauro shuwallar waljin a wande su suru karu kuten lejin no waljin
1: na
0: ta mana aswata
1: ngalazoro arami karuntu wande kanja sai nan diagozi faras karam doni kawai kiruna karau ndara son mita fisko skulu da wala ndaje a sai na lanye zolmana da kan yin wani mare karantu so ko da su a bajin bawo
0: na'am
1: ta jara mi karantu zo wala doni an da boni ma dai sandi ma sifro skufal diolar fal usku fal diaw araska sifr aw sifr lar sifr fal u diaw indi sifr lar araska diaw yin taji an da boni wani mare korondo so mbeji rollo ma a da jiran ye zawal mana da gota barin yan assalamu alaikum to wangana angala ro shafan timbao ande akarni mi roll wallo na ma walto ne ande abo ne zawal de gana la to wangana tarisa ko zawal ande abo tuna assalamu alaikum she angala ro fan timbao aje to magana gana lateris network in beji fajin bawo amma zawar layi walta anti abuzuna assalamu alaikum she fantin bawo assalamu alaikum assalamu alaikum
2: wa rahmatullah
1: na'am wa alaikum salam duma najin dan da boni min
2: ba kura marani ngoro ba dadi bin da anya bo
1: ngila ba kura daji sai na nya kringin abi koro mu
2: sai na haru yana kuma da ala ardi ala shiratu wato
1: amin
2: sai na lu sai na da sam maso kuma da ala sumo karu yango ala sai da ke
1: amin
2: a aw kura ma ba bayan sam maso yana ba sai na
1: ngila
2: sai da ala herra umme
1: amin
2: amin
1: ya rabbal alamin bakura babore doctor gonum a bonum kuratema ne a modwa herre dimain sai naru assalamu alaikum
2: amin alaikum salam arama
0: na'am
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
2: doctor
1: dan
2: doctor
1: class na'am duma najin
2: bonorin masab bonorin
1: ngla masa abi koromo sai na nya kanje
2: kore kore li aram maro
1: na
2: kele kuma tutu ne so ar san da o ci tu san da ye
1: na konzo de ngla ro sulai ama koro de fantina kala
0: na bune so de sai bune sar tin citin
1: na
0: لورانه ومن الليل بتهجد به نافلة لك قلزنا
1: نعم
0: كانوا قليلا من الليل ما يهجهون قلزنا وبالأصار هم يستغفرون
1: نعم
0: بني جتا لك تزورو سندنا رشما على مثال لصاف اللرستا كما چنم عبادة بني جتا زورو شا سندنا
1: نعم
0: هركا وفجر كم جنو سورو دايا ما كم زورو جلي جلي
1: نعم
0: دوسو جلي لغتر حل زيرو غربتين
1: نعم
0: kamla suru kinin gan zai lansan yan zirci dan gano ya sirin tu suru gana loktu kururu tin zai suwan da sirana
1: na
0: dalin zirka sun bar sabta ya so ko sara waljin
1: ade
0: kamla shi ma yin zukan bai bai waya hamne mana ne gana ne arga yawo sha zukin oba su ba
1: na
0: kamla kuru bai aram da kuma lady stand ko zana bai shi shiru liman majin
1: na
0: loktu yaya shi bozule tutu sun zara waljin
1: na
0: da yamsu da awal zari ga daga nan ga duro da hal da mare ni manon
1: ade
0: biya wade bune san macin ga yambu ye gullume
1: na
0: kuma inda ya layu kallifu lawa nafsa illa wasa gulzana ana ga duro tunti ya biya su sulail akhir bune da kashi ya kurofin ya kidare kai kashin zai kin ya kime dare ne fundum cinim raka amla watar namde
1: na
0: raka deden awnyuru manzana adi bialama akalla raka amlan ayatu su miyadi
1: na
0: dimaro walzu
1: na
0: misallo ama yata saluna abasa adi karanuma raka indilan
1: na
0: kuru shafa wati ramlan sabesum rwekel ala kuli hal kafiruna kulfu ikhlasa falaki anasi asayari kalimi ayibatu su fati an musa kallume mai da karanuma
1: na'am
0: sharin sirya na wade wallume latar numa dukara amma zo maro bani kam kura daraja ro walluma
1: na'am
0: na line
1: na'am
0: dai kuru loktu gabsana nan mai istighfar murani mun so loktu da zare Allah ne istighfar nguro de murani sana
1: na'am
0: har nan ga duro ta din zurbiya safalin sa kauna fajar kam turu sana fajar kam tira lana minti fakin ala sa di minti fakin luko wana wara kana kati aran fajar kamjin
1: na'am
0: da lokto akai so adro kawai suna da ta dirla ganam alam ganam sai sun tuna walda ala anda wuxu
1: amin ya rabbal alamin
0: na'am
1: assalamu alaikum
2: kuma rahmatullah
1: amin wa alaikum assalam duma na janda nan da boni min
2: angala umar habib ngoro gambare mana tin balare
1: angala umar habib daji sai na nya kirinjin abi koro dindo
2: angala alhamdulillah sai na rajin zan kamin loce
1: amin
2: qur'ala injan da gonin fayda ta marasule
1: amin
2: ina ta don sai na yiwa din da sirri na dan
1: na'am
2: ina sha ande zuwa hangin ya na da lezina
1: na'am
2: ina sha don ya modaci na qur'ala zauro na sha mu wanjin ma modaci ma da je qur'ashin mai jin mai gulzina
1: na'am
2: ya qur'a wanda dire lenye ku wala ila na dam a wannan dim tu din ma wadai din da sanar da ina dim tare shi dina ya majimiya zauro nya zukin balalle lera le nan dim tare
0: na'am
2: amma dai a moda a wahir ya nguru gunum le nimiya
3: darasan
2: insha Allah na dim tun ba a dina ya ma wala kaske la diya na dim tin da da a wannan dim tin ma ra ala ne ya suru
1: amin
2: na shado da kuru kaman da ra a kaman da ro her joy sai ta da sai na gana bayan sirna
1: na'am
2: yau da be kam da ne kaman za sirana ne shi tai da Allah shi sha sirani
1: na'am
2: amma awala me ku sura ande sai kaman da au gana ro awala ngutu so ngai tuso wana kaman da jire gulle amma sai sura halla ya ro ga ya dole a nan me shiro kasuru go ya na da shi zauro sanjin ba kama dan karaya shi awar kalkal ga ma ranum rangan mushuro gullumin ma ci dan gullumin ku rangan mu wajin ma mu kunne rangan ba kamla gadi yar gullum shiro jire da gullun ya saka da ala kaman da yara mar su du
1: kuran
2: da kaman da jire kinda mar ala da su
1: kana
2: sanna fata kala su da saka kala su da fatar kala su
1: amin ya rabbal alamin
0: Allahu khairan
1: na'am bayan kila ngikte lantu mangana
0: na'am
1: jire kila bayan kila ngikte nan
0: kan ayo na'am adawa zanar
1: na'am
0: bayan sunnar awo shiro ta Alexandre
1: na'am
0: suro bayan da durawa dai zoro sha jibsuna ko kijin zufan zuna
1: ade
0: sogozo kuruto mangana surubo yanze na gulluma ariga na bayan di umar arzuna
1: na'am ade
0: hakiyara kambe muslimo sokala muslimo kaman zelan chama notu bare she tuska jiri aru sutin
1: na'am
0: au kamso yetuna nizalan biya kamso da kaman zaro aymaro hoira jimbaro gotadin she illa kaman sutin
1: na'am
0: alayhi salatu wassalam suru hakiya muslimo kaman zuna kala kalliya liwa tunoso don dijale na ziyara neso baja shi tranzuru hadar neso kuro nyero idan sun saka funsa sana min shawari maja au nasiha maja
1: na'am
0: shiro shawarin gala yeso hawari duk so suru hakiya so yalan kashara
1: na'am
0: amma suru ma da kir muslimi laran chaman zauro kamse yangal gana za uzana ma andi muslima wanda ce jinde
1: na'am
0: halngala da karen din ba ibada din ala kasanyana amma haldoi nya kama katin do kalewar waljin alwa alaya kalewar waljin ta waktuwe her kama zuri karawu ya na sha Allah da musulman da dina ya zuro illa amma lama ya kullum kallafi zande
1: na'am
0: haki kama din kalan da ruzuwan
1: na'am
0: kudo hadis kin ga mala da bari tuna
1: na'am
0: lero waja kama lezu da jin salan zumbe asham zumbe zakkan zumbe sa ayzo sirna
1: na'am
0: amma kundo dungo yitiram samkata ngalaye
1: na
0: amma kalakta nashara uzya shada baksana shada lanzana shada zalamzana kusushima are tirambimba ayo dunya ala katema kamande saraya gulzana hadizlan tada are manayri uro shirka siri ma chami uro masu ima ngao chide biro guzi ishae awo gauraye ngao chide shiro kukishir gaura nyangulzana
1: na
0: amma haki kam gare ne kaman da kace duro gayin ba
1: na'am
0: sai dai kundum gala di mala rango za sarin bin
1: na'am
0: annan ga duro shara lanzana haki kundum gala di ma sarin ma zumma no gozan
1: na'am
0: shara ban ma ya gozan shara ya zuma ya gozan
1: na'am
0: ha shara ya kawun zalan ma ya gozan faru ma ya gozan num kam zufi ma ya gozan
1: na'am
0: awadlan kusuru sarin bu ce daja koyan kusa ma da zai
1: na'am
0: ngila mai ba goza da zana ai kusu shi ma da biyun zara sai rahu lozan
1: na'am
0: biyun zara goza ya nyiro faksai
1: na'am
0: har nya kan rosa to kulzi non
1: na'am
0: hal diwi da wangala magai
1: na'am
0: wai kamlan lambi duwar ranshin kamulan fom zambewa adan nam jahil le cida
1: na'am
0: islam wulti mado kamuran ngutudun galawa radiwi
1: na'am
0: yila nam sai hakkin zawara hakkin zaba Allah nuna min.
1: Na'am.
0: Amma ndu so koro mari ba ni muslim gullum. Ha?
1: Na'am.
0: Amma donum alarham fom zaka sanum goni mire kir muslim ndu kulwe waya.
1: Na'am.
0: Karun bari yasa kin yaro faida jin ba.
1: Na'am.
0: Jama'a so waltu yo na krayar, waltu yo na kalar, waltu yo na malma sayro. Hande ya sayo. Wallahi hande ya sayan dare wallana ma su muslim ciyere. Akar muslim na kashi akure sana wani mai muslim mu'min musa na gulza
1: na'am
0: minu zalimin nafsi wani muktasidin minu sabiqun bil khairati ya gulza
1: na'am
0: yo zalimin nafsi nam gamma nam zalim da hakki amma kare mu saftuna lemma ya kanuro sikindiya
1: na'am
0: annan ga duru hangal ganan yau kaman da sangizu kuma musamman ajiri lardan kalaka suyan kaman zarabati kondola diso ha muslim kama amsari no zumme gawana kullu ina folin kara wai sanyan da tilo kanum loya banan garo lem yanzu loro min so ha
1: na'am
0: kamula ni indi karawa shi nya wazu sha sirana nan garo lenum kamdura kundo dim ne ya kwa gari ya gretu bonu wanam awajiri ar samma cida muslima sanduna gai
1: na'am
0: ni muslim du kadurun bena
1: ade
0: ayu so kadura lain wajin aw nu an ba fande men ba
1: ajamba
0: ha Allah ya wustir kaliman ya shagulzo
1: na'am
0: ahum yuqsimuna yuqsimuna rahmat rabbi gulzo
1: na'am
0: saiwa awde kaman da rahman zakin janzuru sai ma samo yaksan kalan zara goza am gade rusarin mazala abi na'am kasam na bayan mu ya tun fila ya duniya wannan ande ma de kinin gazan ma samar sai kiyano
1: na'am
0: ala yunru yaksana ro nan men yan ne askrne
1: na'am
0: kam shiro cina ma de kaman da ala shiro ma wuro ya gullun ba nan zin da ano agulza
1: na
0: ala da awu mu kun zin herre kin ja zurcin su rozuna da binin ka usuna cin man hulutin ba sana fani mai ai
1: na
0: mayin da kun yan fado mayin da Allah ba kan agulza
1: na
0: ni adam mana kin ji da wani amir da jin ala da jin ba da fani ba wai anan garo jama so karunde tulle karunde yeso kamar gonyo alama adinir da ya wede kamande sa duunzo halbati so notende kam runuma sha kriero ruma gonum ko mun ko ni inshallah na rome gulumi lera waja kalamu zo ni wallahi kalanum zalimen so ala ashara zaksa ala anda shimo
1: amin ya rabbal alamin assalamu alaikum
2: wa alaikum salam salari
1: na daro
2: ya ko ta maturo ko ta ni ko je kashi mun
1: na ngila mashallah duma na jin
2: umar alhaji umar mana ni
1: ngila umar alhaji umar taje nya kirinya na bi korogo
2: zoro ja on kirinya za na ala kamar so aje ba
1: amin
2: da sai na tare koro la korma kada an ran mu da tin korma
1: na
2: sai mu ci ban koro la kawo na lu lu ran da ku wallahi shi aka mu da niya nan ga lu ran ne aka yi mal mu go zain da ara ide kan mi da shi dano da nan lu ran karatu
1: na
2: shi da kanya ida sha da su to ngula ro su ja kai kwa abran lurande mu kwaru so bina adu ko yau kai na do na kiran cin Allah ya rabu
1: amin ya rabbal alamin na'am
0: na'am adu ba andir maro taksha ma zauro ngula
1: na'am
0: ta naso shar mamnu taktun mara lan yiro ajin zujo
1: amin
0: hadis ta wasu na kaire
1: na'am
0: rasu shi ya karajin ulhu wallahi da shi man no zo yan shiri karajin
1: na'am
0: a biyani rubu nonum sumun nonum izum nonum izum nonum ai auran ngam mar luran kara gunyana allan
1: na
0: kuma karam sam ci karame da ja waltin karane
1: na
0: kuma da rikre waye karar karanum da zina ar waltum karane ba gai a waltum karane mai be
1: na
0: karam dole tsoro biya fatiha fal karane mai nana ne tus wal karane mai nana ne
1: na
0: mu ko ajir da fundament
1: na
0: a anan garo waye tunna la gananun na da dai shiyar kaldai gultuba
1: na
0: a kam taman kademiya zumin
1: ade
0: ala kamanda ndero sa
1: amin
0: amso ya jamaa hutu takke yana rai magadege ande san maso ande san muslimai
1: na
0: a gultuna san maso ande nan gar kamanda her zishi shaye
1: na
0: ande san ma gonya fayratiya fayrajine
1: na
0: tawono alal birri wa taqwa ga yuzu kamanda sabtuno onye muslimar kamanda lai dai ala rita ala tita ala bana tuno wala tawon ala isin maluduwana wadiyawo an masha kalangiya mu far kalangi farnum hakiya mar gawalan kamando bana no yugul zanan gaduro
1: na
0: ishe na lan kawri ada gacci ala ande sammaso bana sa
1: na
0: ala ande gultuma ala nan gar gulle ya kuru kamande suda taktunan gar gulle ya rusudin am karintu ya ala karon zara ko zo shilan goza cira sadan
1: amin ngila da ji dare da jirbin da ji fatiha
0: nan da da zanan loktun
1: da na ade loktun ba isra
0: ngila allahumma habbi lana al-imana wa zayyinhu fi qulubina
1: نعم
0: وكره لنا الكفر والفسق والنسيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين
1: امين
0: اللهم اتي انفسنا تقواها وزكيها انت خير مزكاها انت ولي ومولاها
1: نعم
0: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك
1: آمين.
0: اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك
1: امين
0: اللهم آسنا عاقبتنا في الامور كلها
1: آمين.
0: واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره
1: آمين.
0: اللهم فرج همومنا وارفع كرباتنا واجد دوينا واشف مرضانا يا رب العالمين
1: آمين.
0: ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار
1: آمين.
0: سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك آمين. اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
3: Kawe Bunuti

0: ngila harami karantu inde so alitaari ndarason nin karango harami karantu inde birniya baladiya maududo kaladin zandenye inde kaladin shi kalawa ada kanuri lan da naso ndiro preskam shimama ada ita gatken daji kusoto inde isana da naso daji shetima imam jafar shi suro preskam shimama adirin andiya sha zandenye ba usha kin sharo
1: assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh
0: na'am daji shi ta naso kalawa ada kanuri lan kuru kalawa da gultiya kuma attidin kalado in kalawa do kuma shi lorsa konga iladin zandenyen shi abi kalawa do
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim shi kalawa da kalma da duso futu wani asutun zai rigadejin wani kamla kuru awur ma'anan zufal a wadon yi sadi madufal amma wani bauta daga jajayar waljin da ya so a wanzu amma rumin ada yi sadi rumin amma ma'ana da a wada diodufal amma bautar wani ga jajin
0: ulle kalawa da shi kalma doriya
1: shi kalma kalawa da tilammu futu asutu kakilan dam kanuri ma'anan zu kalwa ta sa
0: na'am
1: kalwon gai burye burye burye gade gade galwon galwa kalwon ma kalwon gai kambayi balin zai kalwa saudi mari kalwo da fanzu buri da tin dia ta kanwa kalun gira da ya sitina a sunna non ma dada
0: na'am
1: kan indi mai cham kiri kan wuyan galwa she fanzu kan ya kamin zira kan dawo fiye da buri da dia ta cham kiri gina ta kan dawo fiye fiye ta da buri da ba patun danyaye mai riyanya a duk kalwa da ko zina ba almar kalawa sai na duk kalwa kalaptir a wadon yiro kalan mo gnaza mu kun mo tumza mu kom da warjin no can barro su sumburu a ta arin yiro kalaptir gulta a da buri kamar fita ar kalawa do
0: nan
1: kalawa sai na duk botro goni ma da kalwa da manan kalwa buri ya sauri gnaza gnaza na shilan tara da kalapsin tara da kalaptir ai mai masana doin galwo sanna da musko kredi tara dibiro tara kalapsai da gara arma kalawa da gullada wani kam gade so ya kalma arma da wani mal noyin bawude na gaden aula gaden bozan ya kalma au arabin kajiwa ya au tulam gaden kajiwa aula nya wani kalma amma gaden na kalwo duru shi man ganzaza arma kalawa
0: le shindan tidin
1: kalawa adu din lor salan tidin fero kal auta dakal ga tama patrezin yar patreja da yin patrezina pato du mukon dur sak kamun zu mukon zu sak kamun za shak na fallin kala kallaya kamun zu ba kamun zu na made
0: nam
1: da yin wazinan za ri shakalapsin fero du yim kausha wato kwadiyar yim sha saujina yim da kajiro shakalapsin du sai kalapsin ba wa anzu shakalapsin
0: na
1: da fira
0: na
1: kun garo wallana wazina shiri ta wata kamun nan zura isinaye fan zamu kun zara sakana kamun zamu kun zura sakana kabunum sa shi sannan ma'ad wazina daji allando shakalapsin shi ta dada
0: na
1: da shakalapsin allando daji nim awon za lursan zida awon yan zida shiro ta wutsa kinin ganza kingantin za awurin san mashurun nan ta wutsa
0: na'am
1: adi kalawa kongai
0: ngala leta naso ayinan karo wolo ayin ganza za
1: wanda shi kalawa adi awa gade gade ya kawo jewen ganza tsana panzu shi kalawa kalan zile awudon shiro kindo kalma gaima dai kawari tuduna da jikin dolan ai kindo za buri buruman tada saudi tada kalapsai mara saudi na da ji sha buruman a pinzu so num tayarla saudi buji sha ganazin bujin tada ganata da mai rokuraso dai na so ai mai shirgu za kam ya bajaru mai buji bin tsatsai na ai magade shallo sarama manan da buji shagana kam la kuru kintuwa za kulsin ya gina da amma buji bullin gina tir shi ma afdalo din zira auden kurin ganza sai na arma dare kulsuwar kajo buji bullin shagana zai dace zai buji bullin dam ladu amma da yam zaman ne kuma sai na adu da ji kulsiyan ya gina zai a sunma amma gidin zira buji bull da ta da gina zai na da isha tara ya kursha hafta gina au ya kadiye kanuri lan nonuma kamar da rishi nil au nil la sarana anna kari yakur shatil kilo indi yakur an gana ma kam galaf kala kala kala haw aloshira zamiya kada yakuro ko ala gakana kinga ma gakana kuma ndi amdo in lamara mu kon da sakana yakuso gakana mai ya mai daga kana sanan awa lamara ni sama mu kon da sakana ado yakir ko sai tada ya gana zaina yakduro sha ado gana zai nilin gana zai ayya an golladin dai tada gana zan napcin tada nafcha da Allah ndo masanan yaro gungana makalo gungana kalwar saurin kuma kalawa sai kalwar sama dub ganata da ji Allah muskun zuri kuma dinan ma dana kitaw so lan namurumiya kuren jiye zauna karro chamso kinda so muskotul zai muko tayir zai awa sai ya tayir
0: nam
1: ji zai zaudro de kuma da kuma da ji an yaro kuma da kaske zuna zama kuren ji zau
0: jira
1: ji kuma da bulaji Allah ne amlan ji solo dub don do yi sai beji won biya nan sar dabba nan zambiji da cham au kinda wala musko kure ma tuzai adi gidi lango da kashi awla bulin ne kitaw zo kam sori na adam kure da adai san ji zaula
0: nam
1: da ji tada har kalo gunguna saudu gina da tada nafci ma de da ji sadin shiro kulu da shiro kazumu da sha sipan zai fa din kazumu rai numar shidi da ba gana da ji shakalaf sai kala sha gina zana in gawalan da ji kalo gunguna har fal masana ga ji mallama nguso lama na kanto aulan da ji lama da fe madwa za o dimi wa za da zunguwa da au za muskon zuri shilan kam kridin kalwaze da ji kinda fe lan surburi da kalwaza kil da tuskada da ji Allah sha kalawa da bari zai buru selekin muskon zuro buri kanno arwe da damgana da barojin sun buruna aruma yawo karadi mu ko masalar pandemin adiyar wulza adiyar
0: buri da kanno ya zumzum
1: ne karadi muskon ya aruma adiyar hapsu sai da buri da takalwa da walta fiziya kongodi sikin buri da wade pandemin bauzin wanda nim lawo buri ya buri buri ya wakka ne sai soro pandemin
0: ma'ana
1: ma'ana zai buri da wade pandemin burzin sambiro kudin nim lawo karu fura marwol wai buri pandemin ban zambiya kam aure kam amajan na pandemin bijir wulza buri da wakka ne duno buri ya kone mana zaari maru suru burnoelan sambi simya fatu ndiye fatu lemi kanno da har woros wajin beji buko za kanno cheni baro sabi ya wala kalaru ganata kamla chodowa awa kure sad zaman kure lan shiso kurso yi kamla lumzuro fatu ga anna kusoto la kaji ana kasambi kanno da ne ba kuso kaji san aude san kusoto da cinzuro suke na sawandin
0: jere
1: anna karo wade pandam aware butse adi tara da adin shakalaf sai asurmaya tada da yim patrezi wazinan za kalapsai nad da yim da arfan zinyar gunguna da sha bara shurar dubsai amurado in subtana sana larawa zilla ban zukura laka zilla wazin sha samuna so bi amre harami amal makura kura ya sada ji kaulu sha lezen maade ai magade ala nya baraz kuro ala barade kaulu ade roti au kaula tapsha gari da mare
0: tawari
1: adin misal fleza ade ro awa kaman nasaran ya ojira ambeji wannan bullum kan balla yar walzi nan bullum da fo awo mafi kuma su durima bulfa ai su yar walzi su ya da sun adi ne annan karo kaulu don sha le zam alanya barazi ala kulu bara kaulu adi yar bara mi kawa ta kaulu adi yar walzi adi sha bara dan du da toromi kawmi da indu su adi shiru sai arfal da ayro ay mai gade shi awula sun din kam clan zai gozu ko zu funu da lefu kam line nafsu awi ba su gozu dabba ma aw shuru san da ma arabara suku dabba ma chino kasun zina su din ya zare su din an zuro ta so na nim lawo gojin shuru bara ya dubsa na da jikin yan indimin zin wariya zallimin da jin yuro arisan nan gaun nadin awanum aw kam nim da aw shi man yuro ya sororo awla ya sadin awla nyuro ciya sira na fatuma nyuro jinnoye lima man jinnoye sadin tawotse
0: lokto
1: sha fatu ya nyuro ciya ma
0: wara
1: kad kala hadin da jama su sha dana da nyuro fatu nya kaulu nya ngai nya lingana moto ari nya lingana kuna ngai nya lingana mana fatoro wallo ne mana wara time ba al fannum awan me nya sha kaulu le rugu za mana goma ba kure kama jina kama so no gui awan goma nan guwa cijin kam su tawa amma kam ne awan zai sha kaulu fato le zina da kure wara time mana mana to mana zai ba
0: nam
1: awa o jama'alan cido ka to ga amme nan mu mai kamun masuro ne
0: jere
1: suro fato fa le karawo manna don ya yi sinu to nya sha kaulu le
2: zara son
1: dumai wa tarafar mara zimba adi kini yendi kini ya kimi din agure nyur to tsana nadi mari yim darin chidmar gom chidmar gom chiyam
0: kala shi
1: adi mashi gom chiyam adi ma dalil doyi kama tara da kalab sai rumar yim daro da jidim kam du so ndina yim daro da ji awo da yim da kurkini kimi ay tadari ganazin cha yayi sambiya ya sha ambakin cham yayi sai da sa wandi au yak ada kitaw mai sana dai ya di ayinya kashi cham zi yamba kai dero da tara gari ngawo yishin chas ne ni yan bi banya kashi tara kasin normal a dero ba yan kasar gajor nya yayi amba tin ya ba da awan ni da ya da duri gada sama an ya ambajin gaido gaido a wadin yim nya kashin de yim da jim kalawar banya kasana
0: ba kasana
1: da kalam nyuma ba ni kam kalam dole nyuma kwamir kam amma ni gin ya kwa a wa hinyuran ba amma ta manya ada kanure ladin da jinya sayaru a warujin sanduri ranya wuze ai makol zu yumba fero kamar ai magullun ba martawarin be kure dide ni martan be a warum na kata ni patre ani masanna da kai yoko kam a anami dalin zira adin yiro kwaya sadin da kwaya a wan miya wuze da ya shi machin awara kalwe ya wajan yoro chin adedo nya surjin surjin su cengar sa anduri nya sadia da je allando nya kolza awla yun fior kam mar sai sana wa gullumba awla ma chiro ya nyor kutel yan ma wan ma le gullum san ni fior e waja bawan zila lotu gain ka folan dia sen do tasha sori lamtini la panzilan kola ta choro chufu ko elan au jinna kan romen zila lamtilela tun da shan najaro na cha mulatsa usaze usaza sha lalanda au pati ba cha jula pande ai aduwa kudum au kada ba han zambia ilija bablan za furata kun narmuzi kata han sabkata ade shan nan shi ade do sai andure sai au zedo sa kwari a wani men yoro adan so yuwar waje da nan tukala bi adai guwan ka ad kalawa da
0: ngala harame karantu da so ta naso kasarataro ade shi ma andiro bendo sirina kala do kalawa ada kanure lan lokto losare lorasai so ni mi karantu ne birni abula da hango play do ganga kurai ada karin new press kam dira goye kwanyan kilan karin no

0: gala harami karantu inde so tamtam do play ganga kurai ada karinwa ndarasonin ishin harami karantu inde burniya bladia ni akan jaste gozi rolo na ma maududo do kaladin zandenye inde kalado in kalawa lor site nasmaro lor sado shi konga di kalalan nendiro press commission ma ada da wadnya itagace ba ta naso abiye zaman de gawe kure da kumaye dade aye itagatin zawo
1: kalawa da shi kalawa awa zaman dunyar gungana da isa kuma zaman chai ladin a usa jin da isu gana la fultuna kure fato son yi rugulin na fato biya normal wane fato a normal daro zambiji kundan zambiji da ba na fan zambiji cham ne fatar bangatse kundawo da fan da kuma abu ladin da miya kundawo fiye kanan da cham mai kanan mai ruwa su ta cham gatse kundawo fiye kanan da gajin zagana ta zai bin galwa da ko zina ban tarama buri al hadisai fule zina kin ga mai cham rawunza da rawunza
0: sabu da ma kun buka nuri
1: al makamuka anna karo shila nya kalafsi au nya kalafsa na ma da wanda karo na primar walzi wanda nya putsi wanda kam mi sha ya ni kam da Allah an bane da yi nyan zayin gila na karo kurdan kawe nya rasulu kawe sanna de chilan fa ma chan amango shimi roma kumbuwa da son wani nya putsi kumbuwa da ko za ku dara man kuma ne zanna man tida zanna burum so shin sai nan bulzira wani so shin ma har cham zai nan jin zai bulzira burum ne nan bulzira cham bulla sham kiro ranga yi lelen zu kuma no leleo har sama kuma ne mai adero cham so da sun gora na karo da ji awarin kuma sadin ruwa ma san maso canna arma usalin da gungana da kursa da buji sama san a fernam na tai
0: buji ma buji
1: ku ya yaro ko zai kan baro wajja kamar buji da shi nan cakin jalai zaksa
0: nam ade
1: anna karo aw buji ruwa are gaiman salaman kan bujin sarizana kilin sarizana are kam duro kurala gozin rolo na labu dan duya darajan zilotoro amma kam la darajan zina zini shuru kizin ro kurala gozin sura salabe anna kar bujin sari au chirin sari
0: le mana gwi na mana gwi kam buju kota na so buji dota shi bulde kam duro pleze ni klam do ma ay mai wode ro kura so goni me ni klam do ma buji bulda daje klam da sa ay adma wanga zazana
1: biya wa jin da sadin zaman duran wumi zaman de child adma wodoin pernum na payo zuwata urumin na zuwata kamar wai nala tuma konga na biji zuwata biji konga zuwata biji kurabari fir da jama biyo nafsin da da ji kamwa nan zan ga mai gana gana kamar zuwata zuwata din san ji makan mi sha fir da kure kulu so baya
0: ba
1: ni wannan kar biji da auren shi ma adar go zai sanu amma zaman kuma yi da kamar kam so lima kulu fir da kalan kulu sai nafsin adaw zaman da sunna do amma uwa tana da kam sa ausa ni ruina samma sa ayin ganzaza tada da lu astar
0: jere
1: shi maduno tada da roga na yar shadimin tada da tarbiya so ndinar shadimin allam gata ra shadimin kam so darajina shadimin gur kam so de surin hutu isa nafsa shur kawul mu kon zugana dan duso shi gran alanya baraz kuma da alanya baraz kanadi gone dawo kamo sai kanadi sai kanadi alanya bar afan ma kawluwar sai ade ro shin duso shiro biya her mazini yan duma kalma di ma guje ba
0: jere
1: dan tara wani tara na club sana yon duso shi jan yor toromi komi toromi komi sai yor baraz panno barar sai au sanna ma ade al halal kuma ya wala haram so ba su halal num cha ko zina ba dan zai kam dunya cirawe nyam mangro ne nyo bro bara dubjoye am mura nubkata bara am mura na kar hurum mon zana kar isin nafsi awa da haddar zinyiro bara dubsu gwa wulata ille ne fannin min yawo fannin garne da nyora war sadiya da jawo bara da ille mi awmla klan shurun dubkum da amla fallandi fan murota yi
0: awi
1: su alai ni da mai atman nyoro gunguna de amura amnya kol dai ba awan nya kol jin ba awun dudo shi makam nu awu awan dan nan dan do duya kam dai nya sare na nyoro fero da goz cina ma shi ma awaro cina ma nya kol jin ba nya surcin sa anduriero gunguna de danum shi ma twin awula wa ya shi ma nyoro gujin ya nyire den home club me gonum ba ma tawan be nya wuza ngaido waktu la nyoro Allah sar da kam nu sol mara awda kutu aya ka wala su tulun anna karo amde kure samman nu dan karo kuma zaman ne kam ba mandana kacin zar gaiye ba mandana da je dubtaye adu kure mata man yin dudo kam so dumne kamar rangam kutu shuru gana me yani menya kwa jimba wani menya gana fiora ma goda chaudo ni ilen se ma goda fiora ma goda saunari fiora kanza suru nza ya kwa zana shuru lo rizana dalinzi ure shuru kachanza dalinzi fiora saudi no so fiora kamchinte saudi mba guu soro fiora den kore au bulamashi au ngurwe au harami au malimla au bia harami au kasumala bia kachanza adeiro amanala fiora goda saudi fiora goda saudi ya martawa nime nyal nyakalab

0: ngila harami karantu inda so play da makaringa ba na sha ma wulti ata na so lokto doka ma zo lwaya mana iri furi mi amma falla india ya bayan tsadana kala do yin shi mudu inda de wani amla falla india de daji tare da jiran mu karinga ya da yi mudu de kala do yin shi kalawa do shi lor sakonga kalalan bayan na dien ne kalalan awa falla india bayan nasarna ayyaramin
1: nam alhamdulillah kuma kabla adadu kollena idea kalin ya kudin dina da basmona dina da rezina da a zaman ne wazina an gai gai zaman ne da amma kuma gayen waka an zai gai ai na karkara ne ba da kama ma gayen marwolo na ka handi da ai stado ana karkala rumin da a fi masurun ayyuwai ba ai masurun naula adin ne halafsuna ba illa au adai da ta daro galata tadaru sipa si alama sipa ilan tadaru fuletangua wakada dimi angila fandimi na wasandina da jikamu sana dingo tadaru alai shuruku au fatale zina kamu kalan zero wazina da jinduso lo tanzinoro chalini sayani mlamane di fandima roni ay suran diyo suran bai awde kuma zana makawa kawulu la leta so ade samai mai bia ada bia fuleta awla rumi dumaka sen kamar kanara sen awla sen samma bana zainar samma so sipalan ba rumi ya gul zain fani yu amangu ku sipal ya kumbudi yango kumbuen galon zubia kanda fe cham cham kri
0: lama
1: ngaji lama au ngaji arbi kal da so ando ya lota danzi klan cima rumi kaluma dama gu kanana kanafil nira za arfan mi sabia ya surfu ko men bijiro wazi arfan nam kana wazi har mun ma yana ma wani ma dura yana mi awani ko zoto na mu kariya buriyar mutu shanna rinjila ma ade rufani burinjila to ma nan zuwan da makana ko sambaye kan mu kam sura ya zo da ma
0: wade biya zakto boy
1: an ma biya ma nan biya kam ade rubiya buri ha kam fanzin buri ade ro shiro shurin jila ne sanad duya mbajin ya raksa
0: jere
1: ade rubiya dabba ya su zo da nyoro barad sai kura barad sai ne ala barado nyoro sanad rubiya ji lamun a a njiro kam zai auren njiro kam jabban na ta lamun wanda kaulo alai lirro alai sir
0: jere
1: san ma sifa ja ganya wala gari nguza awa aukada mana nimna sifa na ngairo ala sir kam ne ka kuru fe nyoro cho a nyoro a aukam zai ma sifa ngai nyoro cho awa san ma sifa zai har sifa zai nyoro barad sai da awum la nyoro zaliya dan yellenum klanum ro tawe ka wurin dawarin dai dimi
0: ba kam kula
1: ba klan ba wozuna san da qur'awan nyor da bara dipsin jamalan sorin lango shuru faton ga shi lan shakalam guna moto shuru kana shakalam guna kunan ga shuru shakalam guna waratan ba kure gulzi man fato da biya wa min ya kafsana waratan ba addun duya ino zuna kun ga wa den nyoro kuru san bariya sakin kamla nyoro da au da kanadi gone dia go wadi lem kai kai di mara wani biya wuri kuri mi aula churo ar samman na nyoro ga galada ki da yim da da len nop ta kalambi da namu mi Allah ndo nyirma kaskara a wani bi yim da nya kashin asun ma ya ru kutugul ngana de sa gananum nan cham yamilani yam da shelan yam bajin sa nya kas kulja yan me taragare gawo da ishin na yi ban mu kwa wani ber kon ma kwa america kuma ka za rida a wani me suna buriya bu ne wanda da a wani yam bajin gaido har kalaptu kalan me sutura wa kan wacin har kalaptu kalan me isu har nyuro kamu gozu yim nya kalapsuna da yim da nya kas kono da lem notu kalan me namu yalan manyan namu da kru kun barin awa lagulin ka han zirgamin ya ka awze sarkan aure do da nyirmar sala luwasa nya dai ni kalamir dimin tadam la fallan da ce wanda maula dai ni da nafta kalamir dai kalafu na kon min da arma fato da garta do
0: ngala
1: are kuma aure
0: ngala harami karantu inda so zo lade superscopal dio lar pal usku pal dio arak super au super lar super pal o dio indi super lar arak dio zo lade sanima zo lade yenye tare robonum prescom de shuma do ruptumin kakar lokta allan boro wallo no ma kasar no ndo ando ana so prescom shuma do ruptu kauli cinze ya gamze ngo botumala palle wani bozana botun zida gonya prescom de da shekrin zana ro wallo no ma modu de kalado yin shi kalawa yelan assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
2: bore kalawu umamun mai dan ngarame
0: nam
2: bara da gene da mai aure kana yira kai
0: nam
2: nam gila ma kalawu di wa da kalawu di kana yaman ka awa da masu aure ka andar da ne mai suna da kirko bara ne bara di ala kalawu di kana kauri ne zai na di kana doro kalaga so wannan gida kamar kraniya manje hata garzai amma an ku haka anda ko zai masa insha Allah rai
0: ngala arima matana
2: a kala kala kile so samma
0: ngala
2: ade ay ade ngala ngala ala hatu da rinya
0: amin ya rabbi ngala mu da mai dami ka kallokta Allah ne bonum da naso kala do yin shi maudu shi madirin ne bayan na cidin zola de spiroscopal diolar palusku pal diwara ka super assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
2: da dar blok rewa
0: ya asli alhamdulillah
2: ali muhammad duno mama najin
0: ngala ali muhammad akrinin
2: lamar mu ko kalawa yaso a waye so kalan tanke shi ada a silam jerusan sandi toro sha ada ndia a wahal laftana a wurin da ya kanu ya sidin no sorunya adin na sha da rufta no yo arna karo kamna kam kuma futu kuma ku soto ade futu bayan su da awala kada wallahi mun galte ma fa ngi ku biya ma bi kada ni
0: jare
2: yo arna karo kuma dai amso ru wande aran dai awala zarin kamla ya isa awon ga iso da awon video awala ada shigi awurin no numero firan da ne biya kawai kuma ro kawo awo shi ma ru wata kwaltuna so awa kada rumin so nyaye man barado ne nyaye so man isa bar wallo wannan ne adna karro aw ada kureide kureide ro amso da kalasa saudi karan yau kunje awu kuma dai ala ku zo ta dai ran kalasa hindiro kasarin dogon wa kada a wadi lokacin lo yiwa isu diwe kuma dai ala hindiro a jirza
0: amin ya rabbi ngala nan dira skin yana ka kallokta Allah bonu preskam do rubtu waye so ne karantu ne burnya baladiya go play do bana kole ada karinya preskam dira go ye konyen klan karno

0: ngala harami krantu nde so ndara so ndama krani ya karam mi tapis kunus kunu ta u wa pelan ze pe mi modu nde de kala de kala wa ala kadori la nandiro pas kam sumama ada ita gatken one kam pallan dia ai boa daro lo no ma lokri hanza dio karan zana ide bonu ya da je kasar no zo la de sandima super uskupal dio la arpal uskupal dio araka super au super la super pal u dio indi super la araka dio da na so bo ro lo no ma kasar nu ya one loktu de del karan zana assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
1: wacce ho na dab don do
0: ilias ile alhamdulillah
1: baka kuso to martawa ro ushe kinjero gulena
0: na'am
1: sui ambassador baba gana salio chairman international affairs in diaspora kubut local regional association zauro karun ya kiji kala lamarara kalanwa kudi ne sori yari kuma duri sirana kuye tara sa lara miwa shuro kalawa gulimi ay kalawa da gulinyo kalawa da su kama rasu buri rasu buna renji yo dai ay ada kalanin kudo aure kuma faro rade welan tinare ku dinaren gaman aure nagar nagaro kamse asuzen ne panzen ne kalandaro garinyeri shadi bo
0: nam
1: ngoro takin ankura blairo kam jiri baje tuma imam jafarai umar bi so blairo ran falla india bei ngendire fato rade be mari kun barin lan bono sanja ada ada gare gare za san maso
0: ngala
1: adiro jama so ita taro
0: ngala dai
1: a pima ore
0: nam
1: kanure bana rosidinna
0: nam
1: ba illa awya ke pal tilamz ajirin za hatu
0: ngala
1: lardin za hatu
0: nam
1: adim za hatu
0: ngala dai
1: adin guron dan gawo cikin lan a pima ore banaro kamo dimin ma bawo
0: ngala askan yana nyoro ngala
1: zo kita ma kasan ni mana e fallan di
0: a lokturi de ba na
1: lokku gina bina puti imam jafar e gulzina de sura bula are lan kam kura o soye no zina a ore shi talaware shadio ri shima andiro daraja sur ma andiro hapso
0: ngala de ngala askan yana
1: a ore baro walja andiye ba
0: ngala
1: Assalamu alaikum
0: wa rahmatullahi ngala harami karantu nde burniya buladiya ne duras kanyana ne do program da karin waro kakan lokto allah maudu nde de dere ramzuro kesho maudu de kalado in kalawa ada kanuri lan nduro terero ita gacci su sawani cidaiwa bana zan nduro program da ita gatka kana wudo ne nduro program da ita gatka kana baba mai abba kishana don jimdi haworen amina adama kusoto nde donye isana ba nde ta naso bashi tima jafar imam marwan nde sai lokto nde fuya fajar rawa

0: Con el presupuesto de la acabada la va a dar ese y pero un borro va a dar.
1: Are sai ango da wadan a Osimhen so afuro Saudi Arabia ina irin hankali gana no gulzana
0: Osimhen so to ru morino ya mara da na gulzana shi so ondin no lo ma ishi ashi ma gozu ishi ishi ma larin fo era jinga no dai sali kimme revoltero ma jina la wande
1: gai
0: dai zabi alanso cha Madrid tin zuzana so shiro karo ni kutu amma kama Chelsea tin kura so ondin are dai England din gaya kaman gero ya ongala di wende
1: gai
0: Madrid quando ormai ha zallono che ha shagana wuzu na rollo na gana ko kolisiri
1: are do
0: do azallara are
1: awa kulamzu Liverpool Salman dono de sirna
0: dono de sirna doro ko kolisiri ndia toro ya bol du sero la kala toro ya ko kolisiri
1: ngai ngala ba
0: are ngala ba ko kana huwe
1: ngala ni ras kenyana alakuma gonum andia botro ko rade ma lokto kalin nyandiro ben ma haturo ngo kam laifal Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To ana di wala shafan timba waltine yay
2: Assalamu alaikum bala ka jumedo.
1: Naam daro kilewa.
2: Kilewa zulai.
1: Alhamdulillah.
2: Baguru susi maribo wale manajit.
1: Baguru suje kinshoro balbal adro.
2: Yowa.
1: Nyirwa kanum kanum ya gule nyire ya hade.
2: Ah da Umar Habibi mara lumiro ga.
1: Naam nyakrinya aya diwal bagul sey kam walat waltina mas ko fandi mi ande abone bagul sunguro simare gokor kam gade assalamu alaikum wa alaikum salam
2: bana gajimedo
1: ndarro kilewa alhamdulillah du fande
2: momori tayr walti
1: ya wa momori abi andro gonisa
2: ay ki makel karik de ora sale se
1: Ade.
2: Saro kero.
1: Yo saro akado.
2: Saro kero awa zina.
1: Azalom gi.
2: Aa. Awa zina de. Pa isu tim kan zina de manchesan se dia tonan kara.
1: Aa kazian si.
2: Yo amma kin shin zu Allah don izo sai ya har champion de poko ko zo tlo. Sai ma kin ya kin so chawri ma pare.
1: Gai.
2: Dauro kasar ko le zina ko. Mko kan baramin jona ina.
1: A tira da to kasar da ngala.
2: Yo Allah ka rada ade yin zare kaman dai ka bana zu tar sulu sa bari a dian ne su champion league gen a oyan na le a ke do rolo ma. Kare to kana zar ke na a o zor kasar ke le na insha Allah.
1: Gala da ji kawa maru yin kala fona.
2: Ah ka ka fa ne ko dai zari olan zai ke kira ke champion zari zoro. Taro kiji kile ngana walai zoro kim kwa kondo zoro zoro kiji kwa ngana ande madre tibu tamta kiriju andando a oro walje kara ayena
1: yo kuru kane ni madre asha dungu nga irin
2: aa yo awa guna de ki turo pato kondien kiri ya chila wa chila ma le sama a ora ele kondo kondi baya aa yo anna karro bia shi makam awa ujiri arin duye do gujde jireri maya
1: gala
2: mana kama bai mana zana da bazan bore mana zana ma azan da to ya suna hade zoro mana shi mari kire
1: gai
2: ro ba da zoro shiran zoro adawa ma bade dai ne ko kamar gire mana jinna wajja da annan ban taraya zoro sha ka tana na dai
1: yo ni bi ana jire an karam
2: a jira bana wanda wanda kindara ko lo ne
1: bana wanda ma shi ba a wanda maran galta na da mero akol jo
2: Ah,
1: shi wani wani fani mai kuma Umar Habibi shi a wadu ma isu masu luma ma jin baro wai shi a wadu ma ngai kro su mara godin a wadu bro jan jama bi a kan zai ro tama pandai do ko
2: yo a wadu mare a ne a wanda a kira da ka kro zana bazana ne zai son gido ara sai dia a wanda shi man ba a kai na bari min nan dan
1: ne gala dai ala kawle zuwa gala injira askinyana lokto magonum faras kam da bo turo kurade ma faras kam do rupturo ngo kam la e fal assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
1: da kilewa kilewa selede
3: baraka
1: du fande
3: a kirtuma do sai so
1: bula ka challa ngoro e
3: a ngoro mol mai dugure
1: gala faras kam de kele fatan da rasan da bon
3: ari no ngana kullum kirni ne ya dai salan october ne ga yin ba jama'u
1: jire
3: a ne so mata
1: barcelona bikango balance ne ajo rase ro kajuwa
3: ah ndire non wan tim gana ndia zu shiro gana wa ndia zu nya dan maran ge bawo ndena isko
1: yo are narin kiren turu
3: ah chawon no ata kaji se gana ka sam sondaro
1: arum awai am real madrid de kalsen manan war
3: ah umar abib dun ozuna shi
1: yo ngai na shi balance ade ya ngai isu tilalano na ka gi da club gana gi da shi
3: a kurerin cima cima ya kudo ne walau jawu a wai
1: la liga din
3: chembiya
1: ngai
3: aha yo da isa sai tilalala wa imnan
1: biketi je
3: yo so chefo ne daga na ja
1: ngai
3: da isu tilalajin
1: ngai
3: ah ne biya tuma ne fu ya sabu ya la ka bara ja champion league da ne biya shi mara lain
1: gala da la liga da wano
3: ah la liga ba sandi grena kwa tamtam ne shi kuske ya
1: yo kan bai dana ba
3: a ba ba ka
1: ba kalam dana
3: ko ya di jin ba ba kalam dana ar ar mana bana wanda mare zoro su sa sai ya kokori ziga ya ne ne arin
1: gala dai mene ma na nya karin dana lokalam
3: ari ari andi ya ce bone di kuma albare sai gulzana ri ayro
1: tara
3: chelsea ne mandi la ar chelsea ne mara ai
1: jao pedro
3: ah ah jao pedro shi ma ah urina albare za ko dana
1: gala dai nya karin dana nya farkan nya ras kun yana suro kasari mi ande abortro kurari ma first come do reptum a ubayen ma haturo taji haram ikrantu kawdoni first come da goye kunro dalenye free ada krenyeshe

0: ngila masha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh har mai karantu ne uso anda karantaro kuma mai alai anda rub suna so fraskam de tabtan ma fraskam don in yariya timai qur'ade ma kuso tayi martawa chip daughter na sana roko fraskam da ita gatkayen masha Allah uso uso kishir
1: Allah alaihi
0: ngila da kanadi so kasadu so
1: alhamdulillah me zai sama
0: masha Allah ala andro nuptle fire chi qur'ade ma futwa kunten ngila kron tunde son dato to son da bayano ne dia no tan yayi
2: aliwa baga na gaji ba
0: ngila
3: abba bala ma alhaji ahmad
0: ngila masha Allah ne ruwa take uso uso muna
2: yawa da ne shi
0: ai zeyo kron tunde soro kalkal loktu Allah ngumri so idargana zina koro soro kanan ga ilan wani a ofalan dia ba jumba na shado ne sunday futo afon ro soro kanan ga zailan
3: ngila hayya na'am aliwa baga na
2: na'am titina la fallai da
0: Masha Allah ngila yakrinyan aliba bugana
2: titino
3: na kule
2: banu mode ya fana fana shi ma yanzu mode ma re banu mode lezu kulo bare ngalo lezu bare ja skin ba lezu bare ja skin ba re sha bultuwa kulo na mashi kalanga ikatan dan dai
0: kulo zu kulo sha bultuwa mashi
2: ah sha bultuwa kulo na mashi
0: na ada kulo zati ngila yakrinyan
2: kulo ga skin ba sa adrizi sha zan bultuwa tuna sha wala ade shi bultur kulon dumba dumba kamin lan gozona kamin lan dumba gozona dai banu model kan sikin bare zoro shiro kuto dai safalle le kamin fal girz narin sutuliya
0: kamin da so da falloi
2: kamin no wa kama
0: ne acha je mu so da rizaro rai
2: ya shi mai ya drizi kulina arero dai awan model shi kamin fal girz sutuliya ga kulo bulti eden galo sudoru ya bulti chintini shin suriya dai na da kamin girzu sutulu sar gubsina ni isa ga she zat bojin dai bulti isa kulon ngai dirija ngalo tudorna ade jili kamin galo sutori nya butka sam maso ga kalan folo box cha kol le jen kurol tu waja aisha are kamin galo sutori butka are do dai fana yanzu mode dai a yanzu mode mo njumba kullum le ngalo ngila are gon mi sumi naren we ya atimi mo njumba a nya ya turo mo njumba re rangum gon mi sumba a mo njumba ne sha gozu le yan ngila dai le yan gongo ya odi kina a dai shi ol wale gota kallal yara ngalo sotori na re don burona kamin fol mar gredu sotori ya shiga dai kuma kamin indi sotoru sai indi dai ngalo sotori na re don dai bulti chintin ishin chora dai isa rum nas kamin gredu sotulu na nan buwara dai bulti isi diri na ngai diri ona ajab kamin ngalo sotori butka sikin dai isu ba ndumo de bokko na shima sha buroman cha wana ndu nodina mare rum na ko na le ze dai fa na bokko na wayani awu mode buruzi ke yo ashe kam ngalo sotori na wala dai bulti aran sai afo dozin
0: ashe fulati
2: ah ashe na aran dai fulaitin titime ikla wasan mendam ajarin dam waja daro kurra gonaro ne
3: kuma la
2: kuma kurra gonaro ne ro fanke sororin muli ke yikin
0: ngila masha Allah askrin yana nyiro ali baba gana gajo ngila zoro baba
3: nam
0: kaudo andro bayana dural nyegara tusiye ishen

0: Allah masha Allah harami krantu ndet magana ndet tamtam dane flesh ma adiya gonwaro krantu ma andara son mita afis kuskunuta uwa krnu na kara kura adi ma fras kam done nyariya tsime andro itagati na kara harami krantu nde raji krma andiya kranta bade molona ma tanaso shi titimishi ma adi kala nyari done kala alaro askrailan Kurade ma ta naso kusota yi mattawaro ko fraskam shi mada ita gaci kruntun da su daji kalkal doctor Allan sana kan indimi ro fraskam shi mada goyo konyan
1: shi titimi shi ma at ai drasuro surodin da
2: daji apia kinjo alaide shiro askirne awala nyuro cina maduro askirne wanda mu ko kan mai rumi kan zaro askir zanya malam magul zan fanye and the chairman and the current ma la in shakartum la azidan na kum wala in kafartum inna azabi la shadidan kam kinjo alai ro askurturo waja dai azawun zuro askurjin
1: kwa da sai askur jaral ma rai ani
3: askurturo
2: wada askurturo wada amma kam so da asuza shi kuma ayado ne bo ngana mada titime da ga kuke kullo ko adufa sare yanzu zanyi awa kam so do alwarira wallan farni mai kam la nyuro ziyata shi ya futudo ne kinda ramduro umiya daji ada
1: sura wado wajin sura hal adam ga
2: nayi ada daji samun ga awodeo ya awodo ne asun ngana mada awodo ne nyuro alai cina mada shiro askrine skara ba da shi ma awwa da sanjiro sodo ga ya mana da yeda
1: gila Ali baba gana?
3: Na'am.
1: Ni kirma shi titime mishi ma at ai klamo isu titime shi ma da andro tun karkal doctor Allan. To kun ga inda so din awala wajin man bijuwa.
3: Misallo au diminna sam bi soro ala sa nan guzu yande so inande so yande ana kamu so awala so din ya kamen. Awro konga iraksina din ala sa nan guzu sai din raksan ba kan boso.
1: Fana de ngar shi ma din shati san garin na dai.
3: Yawa yawa yawa raksin yasin abcin ba dai bare yawa kishana irakin ba yawa dai arin
1: ya fa na lamar shi ma dubban
3: ya fa na lamar shi ma dubban
1: we ba ashir bazmodi
3: ashir ba anumodi ba fulai
1: fa na isa lamar shi ma da
3: lamar tuska na
1: tuska jide
3: are are
1: we tuska jide ba kunanga ndi kurai din ayi kindaram amdi kurai na shado ne saye sur kunanga zailan ayi audu ne commanding euro chinaland ayi kulitram kunanga zasoi titimish ma da unya
2: Ah, sandi kalan zade. Ah, yo shi tawakkal to do. Kam san masoro inya. Kure da kira ba do kin gayo aya. Kuma kira do kin gayo baya.
1: Ai lamar shi mate. Kira ba man do kin gayo ati kuru kira din bedin cha lamar da fuzin na futa fande na rai.
2: Dina da inya faltu. Au ma zaman sa ada kam madam mangirtu du. Da ji shi ma isa nongo ya zurin. An maya askira ba ya suro duro gayin.
1: Gaide.
2: Kuru daji tawakkal to dai isa kamso rotirin kanu yayi guldana ya tamtunum ku yadda tammawa kadu bariyar da wartumawa duk kawunu ma uwa da ginanowa daji Allah ndo robulan waja bara bara non ma kinda do ne bari alain karaye kuriya ala bara suku askrai son awu fandumaro askrinmiya awu mdu bara jin ne kuru kuma bara dubse ne kurunya ambajin ne ada kirma da zaman da nungwa ardiya banmaya sama zuru daji kamuso da kwaron yatsa yin bara wallono ai so wanzo au kunga isidindo kamu ya wede nge dike yambu su shaza kuro dro letere au da ka saraba banmaya sama
3: are
2: kasatino wallono ma daji awodo ne kunga shiran kamar zum murzu sidin mare su dia kamu dia da zin mangalau da tuba dia son da ingo a wasan diro bari ba sudu hatta kuro ko zin ne lefan ze leono samma isi yanzir askraro da zin kuma yade sab kata yayi rahun to ndin mare shi ma karon tayin
3: ade
2: ya da jina lan tawakkal tur ba zuruna ngudo madrid sha kamun za leza sidin awun jilan zoi ne kuro bari alai sale za bo zai ne wajen solo ga da mazan ne so wannan ne ya ya daji sokonni adam mana kuma ai so a kozinaro adam mana karam ga ya sanado askara ba ya so wandai am so da tawakkal to da ala ta koda san ma biya
3: sapsa
2: sapsa
1: ngala masha Allah ba abba bulama ala andiya askara maro sir
3: amin
1: ngala zoro Aishoro hami na shado ne chitubuli mi ama amsoe sendi shikrama titimi do andro gutuma ya Allan sendi awla darasi gutina la walzi na shanda solan suru kananga anza soe na awla futu ya fandoro
3: da ikuru kamfal bare sidin kasu sidin dabaro jin aritidin tudutidin ngo kuru limande trim saptina ama da yamga fuzina de suke da yi yamga da fulunye kamande andero au china ma da shima ma askriya na miya da kuma andai walta saran
1: gulla masha Allah tumangana shawarin Allah sanda ya titibule min da so da smukaru yan tumangana kirinzen kuru ade mata na so shi titimim shima da au done loktun ze da ji jamin da so da tumangana karkal loktu Allah kam done au bin bare mawo so au shima da ta da jin kuru klaro sikin
3: ayi kuma andai kulon ro sikina ro dazu
1: gulla masha Allah ala andro ngiri bara nyamaci
3: amin ya rabbi
1: zauro a har mikrantun da ta magana nan da tamtam done fraskram yariya ti mai ada gonwaro kuro ade ma ta na so a ali baba gana gajo shima andro titimins ilmutualinta andro zote srodlan awa kada fute bijen clan ngla masha Allah har mikrantun da daji a suro fraskram yariya ti mai Allah nan da rubtu bayan da andro hawin na shado ne ai darasuro gonwen clan kruntuman deso lenye flying day tamtam ada kirin isha faskam shima da goye kwanya na don andro diwal mana waya da ka Thailand.

0: gla zoro harami kritu nde so ndena ndaka ngesde gozi ndara son kruno igla mita fisgus kunu da uwa fellanzu fm praskram de temtem praskram do balbal chitu bulin no ye lenye so monde sa gamme na play do ba na koloy alla nda jara mi kritu nde so mawdu da ndero kala dun zande nyende shi na sha do jololo nje so nzat ngoto no so ngri alam ramba napsna so play zna shi tani jami so ru kambo soro gomnati greza na sha do jololo nzara nzaturo yole gomnati awangu hunden kasarin zupleji nai na shado shinjololo zate so adu loktu gozu kawo isu nandiron zachi ndo nandi chitu buli nunguro idu abile chirando allo nandiro faraskaram da donye tagat kiyan suro faraskaram de rukutu nandiro buro iburma kina ide Abubakar Goni Muhammad meji chairman do Abdul Wan Youth Development Bolori tuza jeri wala kun ngawe andiro bayan nasin na daji kuru babaga na bike secretary ngawo ndupsina Abubakar chairman na igulnyin wote na moishen kawle nyen do chaman isha da nyuma de roba endugon koni minena na sha do kuma karab kando yade Abdul Wan Youth Development putu kuma andero bayena diwa kuru ade ma krebo noir man nandida no pal zajeri sodo mai bolori tu zajeri mai putu andero bayenda diwa ningole jami gari gapsuna chitubuli nungura gare so de botula jiri sandiro dimin na sha ron nande kasadun do afule ni na sande kasadun za so afule za jololo nje so arin za tu surongoron za sai ka gwamnati yesu sandiro bana rakta na lotar sindo
1: ade da yawo sai yutta amai a usai abokin din gwamnati da professor babagana umar azulin nare alabara suku nguro kwalta suku ba nguro lamba tu lazi nguba soro bladelan alabara suku cira rakta na lotar sinna da yawo da ne a yutta amai abokin din ande cha kwa kalanden bucin ye lamba tun da soro cistada korkordo ne nguro ado ne ritariso garzi ba monti garzi ba da yawa jiriya ande yutar ande makurda cinye a wasai mara ciskiye a wanda ande mari wuya Allah ngiro wolo na mama jumbo ay so gwamnati ne yoro sudu walti isi shima o jin gulli mama
0: jisiri gwamnati a soro shiro a wadun guzuna
1: yawa dai gwamnati ra gulte ba illa sai askara
0: masha Allah yole na sha do kuma buro kan awale ka koro do ishen maro sakatere baba gana bike ya dero bayin lati lula lezina soro karab kan do irin kishana ma mejiyo yo kishana dile na sha gade dai futu ande bayin sunna dai sande nindilin da pleza na isan nan diro kilta ya ci daru dino la la sandi citi bulinu kongar ma ya la kishana da so sama isaina gadiri
1: a kamar awa communities surolan communities da kallena are kam dar sa sidin no walja awa ande do yin ta tande san men din bana de nan be su sidin na bana nya nan be dar sa sidin na bana nya nan be yo awo sai mare ar sai and lamzu ta wo san ma wo san awande gina nya be kam gu yana da awo sai mare kuru a kamar da general mursa tambe kuna da ai ga ai suluro financial samma nafsa awar budget sadin
0: are ne karab gandor ma dunwa da alaman zuruki na dai are kuma na sharo are na sharo kuma bana rakti dolo ta jamin do soro dina so me ji kunta wo so kama nurawo kabuwa me ji
1: awajiri sai mar amsa da kurnoziya dai sai a karab gandor har ishe ga yanse so are lan kuma ro population members ndede kuma ro duwan sami ne ro zuwana
0: duwan sami
1: kuma ro zuwai nakara
0: Are am dum bu ya bon ndor ma futu kuma agarab kando agon wale ni na tiri
1: adei awa kamla register sirin legend walti ma ishin ba ko kamla ishin ade yawa
0: ayo kuma reason ma bayan jami so mu do kamdu karo kando rogai
1: dole mo endan kedum nyin ngura ilan karam ndan kedum dole ade ron goddo ka karab kai samman yoro ye krani me Allah do nyamo ye
0: yo ile kuma kam mo ndor kuma ro nande cinna do furum gata kam ro sisha bayan zumo ya goni
1: kuma ro cinna de furum gata biya kam gila kalan zu sirana ma ande shamoye
0: kishana je kamade konga
1: samaso
0: chitubuli nune biya
1: tukusobe ande
0: na chitubuli na development youtube awon don ma kima chitubuli nuro gila yo Abubakar ko amison na ma kawna sakatere le yo bike ala ma za chinzu mu wacin mana da lambe kawna shiro ma mana da haye don nyirma kwa bi son ngonyi chairman yo suro kuma karab kando adelan kazi lambe nan dia garzina ta idan nan dia kazi zina na sharo nan dia chirando so ita gatkuin
1: a tawari jiri misallo gwamnati na rin awu mata da jin bawo misalo kare cida ila so awala falla inda be na gwamnati
0: da ndiya
1: wanyan bawo so awasa ima da jamarin guso liya lamukun awu cida inda be la ba amma dai fandi nguro walzina ro walona ma jamaru duk so cida sari ne kurundu so cira sirin arma wa da manyan
0: arma nay muradun do kare cira ga nan ndiyan bawo zuna
1: yawa ndiyan bawo
0: Allah nazin bana ga nan muradun wannan sha da gwamnati yan nay kamra kata yayi la gwamnati ma balli mana
1: andu yayi
0: biyan
1: andu yayi bile cinna da kanya
0: cinna no kata mutu kilala doro di ne le kamra kata yayi ro sirin ma da no son guradu a wa fallai da yayi san da na so di ne baba ga nan na mu shi bi ki arama mare sakadare chi mare mana wajin ba awola gulturo mani min de na sha do karab kando yalan awola nya kore ne bi gulturo mani min do
2: ah
0: na ba so citi buri media na ar baras karab citi buri media
2: lamar karab ka de nyi ro bun yengun ga na lan lumjin
0: lumtuma lumjin
2: lumtuma lumjin
0: ayo sana de bro kanga wala midi fi akir ga zan de ya midi fi ko koro media
2: yowa yo wande arna karo biya awdo ne kla kama ishena adlan giro lo ma awola gade klaran nyuro awar la falla india yakin gungiya zoi ngima na lalum tumalum jin kuruma saman no futu baranz chama na abukar muhammad gwene gulzina dai ala baras ke na done andia ganala awjinde toru maro karabkare futu dai burusale ke suromana yana nyuro gulungana dai karabkare nduma na yinzu gozana bawo karawun zuru nduma gozana
0: karawun gozana
2: ya wanya sha tuda ada ande makultiya
0: awarin gama masha Allah ci du
2: ala baras ke office ndi ya kamaro office ndi me hutu baran da chama ne gulzina ide le me anyuro registration ndi nyuro ngo ngaidi ya ngode ya karab ka de doctor nzo ngaidi ya ngaidi ya nyuro gulya kasan ne me Allah no contribution de awnde la chulu chulu ma inta tagna ne be kuru awla fol be ala baras ke suro karab ka de la den masamman no ada yana ku almost salar den sawo son siriya ashin mari isya ngunya tada ngunya ala baras ke miaye bananyan kamwa kamba mian awla ne ro kumbwa yen ar adata shibi amma somo no permanent nafsana
0: ad ne yik awro ne duin shi kuma jololon jeso za tuman awo gade su makarab ka ndoro duin
2: ala baras kuro gulle ar maran yoro gulle kin kuma ran yoro hawar karab ka de ran yoro yikin mun ga zoin ne ma
0: na yo ad kuma na sha do kuma banar no doctor dollar ad siri gade mari ad moduwa ne beji sana sana maudu da sana'awa da yallenya tumani na wata ne ya donye su ma dir bayin kladin kamilo dimin na sharo kuma kwa jololon jero kwa mi solle nyo ngon ningiriya alamaram naptubari zina nji suro mawe ma india korofeje na sharo jololon jiya shazati ya broken awol gulguna dai nji na mi sha tele di wonde shiro ya sam kam zuko dole je jami so don yi citibuli ni na sana gwamnati je zai na rin nye kuru min sai inde so lu raktin da letter sai din na sha don yi sandiro ter na gwamnati dai sandiro bana su din no la la na sa je za gwamnati dai sun ji dai sandiro tari su au ban kad awala si ni su din
2: na sa je za gwamnati dai su sirin gulja kamla nan zubuna ma ba
0: kuru so man
2: ah dan au ai su gullemiya jololo in shin ji rumar lain zu shiro ya sami ro wallo no ma ishan dara nan ganje zina din agojin fannin men kalfato ka ken kalfato ka
0: yan falala zun nan lete robiya
2: yawa yo wonde arna karro auren
0: jiyo yo jama shi lenzu gozu lejin
2: yawa auren ci tibuli miya boki nare ndara son wonde nan me grenye gamnate sai isa andiro sidi ya gullende ande ma klande la ro ci new klande ya klew luye ngulnden ngudon denno ci ku awen kijin zidi ci daro luye ya broman blaman den woronde shi kalama izi gamda
0: mai yaka duye son ban beji ne ni ga wana kinta sanna
2: bulama ndem be mai yad bulama ande folla indian be korkornde korinde musamman no bulama ande do bulama bukar telai taranzun be shi kalama izi gamda ja ndurinzun kuntanno bulama yanzana gadedin kuntanno isa andiron ga okunta sari ne aw shi ma da rokoro anda sai ya den
0: yo
2: arna karo dai ko a wari yutar musamman mar arma auren sai ya sandana do amma kurzon ala baras ka yutar sai ci za aw shi ma da sadiya jiri ne ai ga kunta jiri kirma bula maso am kura nguro ila so yi ga unza satan ro lo ma mon jimba
0: gana ka ziyaro
2: gana ka ziyaro waljin dan so unzur challenges ala baras kin be suro ladin na la alle mu ya kamla tin na fanze da mai awla falla india so di ya kamla rdt ka zanti ka tin ban
0: ne
2: ya
0: ba so me
2: yawa yo wanda har nan karo bulama suron be ro wallo no ma dole nzo shi su lu kulti
0: yawa
2: aw bulama baya kam kura rashid la ngure be ro wallo no ma dole nzo kolzi ya diwi aw shi kalama dai su lu kulti dai har nan karo matasa ala baras ka titubuli ne yare aw shi mare wanda danye jenye gwamnati isa andero sirin gudiya loktuba nambe cinyau dai ande makalande laro cinyau kuruso ku cinyeya am kura ngure iso bula ma so de nan zalan so wuri amma yau sandiya ngodo nyana sandiya ga okunta tada an za so ro sare kam langwai fanzin shikalan zubuata tada zan kam de umbe buata amma cin na fanze isuwa furanoi
0: isuwa furanoi
2: ah
0: dudulin dire na sanan yaso
2: dudulin na kata ni mino botana lesan
0: yo nabdur mai
2: kan bozana lesan
0: are zai hanga zama babu
2: yo takma shi kura da sulu wai ngode ndulin gure aw are da sai din
0: gara
2: shi din sulu na rolla no ma tadar ndar tada jin dole zuro sulin yo arna karo ga kunta am kuraye tai da tun radina amma sawan maro shi awlare tarana da shi kalan zuro yin yayi kam kura da cizina suruna sirin ma ka tada na da shi burzuma rollo no ma ba kolle dike zigi
0: Kotami zirati au kotami jalolo dia zati la gana ardia baide na ndiro legends na tudu dau kazi ya ndoso ngara yo shahad mari au la namu chikumo la dutuwa na ndia mai aka duye saudari
1: ala baras shi dane general manager bo sefaya kuru commissioner sai samma so baranzan kuntin har baranzan yoro le na borno state joint consultative joint forum mari hu baranzan maro le yana ye shi mai aka duye samma so bozuna amma ado nga wana killa yogul zana sai ya ndero nga wana killa sanna amma wurin challenges for line dai shin din amma be jiri tulum cinna zan shara sabtu din sai mota isu gojin wo salan for line dai ra iko tulum be amma inde ngu ya cidan da din nan ka do tulu ya finya dai kuru motor ka wajen yimla na wajin ka wisu mota gojin do yimla ka wal dia ro legend dai wa ma duli biyanu me solori anyo sa da fizin ande a layin je ka tama
0: ngade ni ya jolorin je layin
1: na farako wanda yisu
0: na zo son dulezu
1: yawa arma ande a ada wa dosu kana
0: gila yole na cha dok ma secretary gana lande rulezu na yayi na cha don mu ya kadu ya sodun abiye san dai kila kin dare
1: ala bara suku mu ya kadu ya rayma gulte bawo ga wana killan da rosanna kurbara zai sayro gulzuna boto baran zai ya zanai
0: masha Allah
1: gila mu ya kadu ya duk sofutu gulzuna dai Senetation no lu ya kare ande so da yana soriya ishin kuru yum kawwa ja rosha wayan umma boy
0: yo yumura
1: ma bari bari media dai bari lu yende yo ngala lu ala sidia ande be lu yen adeshin kambo soro ade
0: kambo soro shi ga na kanta shi yo ne ma lokto do yi kawu awu ishino
1: ade
0: shiro ma bo no not ne no ne dia
1: ade ade
0: nasha amin Okay, babula okay. Masani majamin zuno zuna na sha min go awo yindu ye den do kurade nga wana kanta zaso meji
1: okay okay to
0: gila dai ba sha Allah arami kurtin deso daji tumai dinna faraskram de tamtama faraskram do balbal ci tubrina lalan nan de ganala au kamilo ya gulle na futu bayen do kuma bike secretary sinna kurade ma chama ne sinna na sana de broken awol me da futu bayen da de radio adu masha Allah de bayen sa diwa sana de kindi me futu na de broi wo makna ide diol wa mana premier da ji koroje miso fa line ne ambe juma koroda za moyi ngila da jarami kurin tun de so radio ne so ko lido play ne meji tamtam ga play ne akrin ne shena sana de broken awol me baboro se tezina sana de kindi me da ji futu ada ta de na de diol wa mana ida premier ande botu do so be ma chama na alama dir secretary za ko har chip de warta isa na sana de koron do so da zaptro ta naso da chitubudi nuso wonen ndi anga ko lai paraskaram ka ando kuru ade ma adu loktu ka ando go play di tamtaman klewan anda kurun sano

0: karafka da maku a wada gwazo na da jin sai man gwamnati local tudu a mwanjin ba kure man a sham da kura kure da ma gwamnati local zanya sada wuta zan wana ngarin bakan wana gwada tandari ara sada kan mana fanjin ba maku tandari so ba su sai biya kam da tin sada man ta wuta nan a wada kwaljin kwaljin ba a dai sauro fikirin gari zamanin kuma kiri zamanin gwazade su kai kamaro a anguran da gamboriyalan ya ci tsibirin ne don ne kamaro a wanda lagana tsaya wano fato fato za za ngai duho so cin na fanzu yadin a wala tsoro
1: a Umar Habib an da kirin nimina faras karam da da klachi tsibirin ne kasarin zafule zan na shan jololon je za tu ngo loktun wanda gwamnati gereza yi sandiro gana talisi au awala mashawalle njide sudi ne
0: kamaro kamaro ni rogolote bazun ngoro yana taratu sarin gurutu ya do ne and then filian be sayara awala gana karafka da mai aduzu tranosa kamara tarafu sayin kotan ya ngure jeli sunana de amma kura da shi gwamnati da mai kamara tizu da zuko tan ya dai kotan ne kura
1: shi dai karafka armar ma
2: ngurun dolan gambor youth development benya shirole no kultu no
0: labuta
2: yawa
0: da shiro kultu kamaro aha da kamaro kotan da tara kamaro kotan ne kura da tara kata gana jiri ngure lungu lungu ya de duriya sunana alama sa an yau mento don na kozira wala gana karafka mai adu na kamara tarafu sayin da ngure da sunare adda yaro karafka da kilakilla sarina abti so hutu sun abti ma nan ne gwamnati Najeriya ba karafka da kokarin su kadin na wallo na ma da hala karafka hafta hala kilan da aka zo kurman saura kana din marawa zana karafka so din kana din ba ma karafka da tarjin kangala hala karafka na hala ku so so a kira su yin kala su kira su yin
1: ma amin ya rabbal alamin te da yan yura askrin na loktu gurman da loktu Allah boturo shi na shado ne yun no to masa yanon wa
2: gamboro gamboro yuddin bi a sama
1: notwa
2: are
1: ya ne assalamu alaikum
0: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam nduma na jin
0: ba zan da zaka liya baka kabura karna ai huma na mamure mana jin
1: gila baka ka wushe ki shiro da jami mamure
0: a to mangana na urkuna da akliwa
1: da ra urturo adir
3: na suruna ne agulde
1: yo na suruna da wuro
0: ke war ma ni na urki gura pura ayo
1: yo yo ngala ala sama gero wazu
0: ami rabi korop kar shi local government on korop kar ko tanya
1: yo yo ngokoro la dia
2: yo a mamurilan be ya mamurin be yai korop ka mamurin be ya de no shiro join dio inshallah ku kasar GM general manager bo sai fai local government da masama
3: za a local government maro sulena
2: sulin gulzana da idano ga wani kawule da nya na zayin dokla kindole no yo na shimaduro ngala ro kran dokullo inshallah local government kaiwa latin no solejin gulzana
0: ngala ngala zoro ngala ngala
2: mashallah
0: ala karatta ra
1: nam ngala te da nya ro askrena wala gulmi na mejo
3: koronza de suka normal amla so da karka zam da mano dai kirma hutu share sorna re lakal gamon larin karafka soru koksayin ya sana re gwamnati la sare karafka da ganajin ade rogo
1: goza ina kalala
3: aw karafka gudza ya sai awla biya siyasa ila killela awla yeye nera duyer ya kadin
1: dan da share gonyo da gonyo ade rogo ina gana ladimir kalarin assalamu alaikum
4: wa alaikum salam
1: da patu gilewa
4: alhamdulillah
1: citibuli mi zam ga faraskaram do citibuli mi muhammed nam
4: ambe dinan da kamaro jolol linjero ba amma dai an sai saurin da yima da sanda hutu boyen da hutu ka
1: kar ne irin goro ido ido ide
4: bypassing
1: to aslamaro jololon ma ba
2: a dai tawari jire bypass lan ba tawari amma insha Allah gwamnati su dinne ta mandin bi insha Allah kwaltando ne ro sa sana ruma gwamnati yawa kwaltando har gozu bulum kutu yawa insha Allah shi yasa din da yala yasa da gwamnati rolanguroto nan galaro
4: abde na kwa sai don jolorin jiye da kuma ba ma dai ore gwamnati do greta nan sai da dole shiro greta zama ya 21 mara da gati mare sa su kwa da jiri kuma karfa a dai ne rin wallo ma da wannan killa jiya gwamnati ne kasar dono da uja shi sai kasar ga wannan dono hafsu tai da ndoro ka sare amma dai gwamnati wannan gulura doktula inda kike gurin gidi kuma da himla a gugun sanar rukuna shi da soja da nukura sara da ka hulcin a kirbin su wannan an kawo ya kidiyo au ma wale zuna an zuko ko to ni don cin an zai
3: ma sha Allah
4: masha Allah da sare mashin da yaro gana zuya mashin zai gozo ko jin
2: ade
4: mashiru ya gozu kwa jini ada yake idio mashako ikano wa kasu yero luwa
3: kukura yesu gai mbaka kamsu ada yiro gini
1: ada yiro kama ngeru kuzina ni chadina sinafani ya
4: nagadoro sapta atari suroka windi yari salak bala furaza kona rada yikuwa ada yiri kili na ulo numa tita zuko ila jini andira ada yiro sakinga yi asila indi akili yo ada yiro ada yiro
1: gila masha Allah tada yin yura screena boto malo na sha do ka da botul gana ronya biki awala kladin bayan doro mani mina meji
3: awdo kladin bayan kyara
1: kana kuma karafka do kuma huma na sunana ai kamtore guzuna mare kamma mure bozuna mare shi huma na sunana din karafka soro koktin ba awono sha
3: yo shehu kuma hutu kuma nan zure asunguna yero lono ma karafka zam da alama awla gwamnati ya sadi sha ganajin akai rogo no karafka gulti ha shi karafka hari a wonye kam dioma uma kam indin ya sa zain dai kuwa ilalan ilalan lamarin da yadin gode a wurin indin nan kila kilde klan da kliya kam la siriya gide lenye bananyan klan de bananya ngawar de bananyan korkor de bananyan korkor de bananya bulan de bananyan bulan de bananya hatta har soku isu papaja lardin de bananyan na da gin akrelan lamar da cijin karabka gultaya karabka lenum lakal gaman na social welfare ambe buruselak lan cinim ya bula mar lenim bula ma nya lane rosadin lane nya ajay rosadin ajay rosadi akwa social welfare ambe social welfare lenim ya nyuro kakad sadin be kakar du kurum lenum lan me sanin sidia kalangam kudum sayro ya dimi kalangam kudum sayro yimi a lan don kaman gawar mai nya kasatsana dai kwa sandi nyuro registering sadin dai kwa sum bapo saka duksur lardi cidaro nya sakin awdo inshiro constitution gudain be putu done sali putu karab kando agono leno iso sama sonye ya lero sakin are diu ya kwa kalando lara gamnati nya no dana na ga gin da isa asi da leno walti renew in diwi gamnati dai walti nya
1: no zuna ya
3: are shi ma karab kado
1: are shi ma karab kado
3: kalando kullu ya kwa bana lotor no diwi kuto kuma baranza chama ne gulzina ide awla jiri sula kama ndo iwaja dorsala kama ndo iwaja kama ndo laro kutula wazia kamla jiri chari la kumursola ngurolan duno gana awla ya sha so ndia litari la ro sha ya do laso
1: shiye ba jin ba
3: awla yo ayinso akai lan karabka da kiltin gima awla kai kuma forum da karabka la am laso rubutu sha godana ne biya sai asa la ai sana wa yin ne biya ye dai nera foto la go ne biya duyeru ya arakta ero seri ta akai ro karabka
1: ai ero sai ka go ada karabka ma kala landaro na mutun nan ni mai ci kuma idutu go wani shi ma kam diga yo wani gam diga yo ro su tedin ko rosan di am do huma na de sana na de putu kuma shi general manager do bo sai fai dai wadu bannan daso soro za rasu letin na soro le za wa akai samun gasarin sana dai dai tuma irin na shi irin su mu karo yin kirin zinaro dan ne botun da soro gonyo gonyo allo assalamu alaikum assalamu alaikum
5: alaikum
1: duma na jin gana ko num du hame
5: yo na san kan
1: na'am duma na jin
5: alin shi ke amana
1: babunu
5: na'am
1: manani gana ko num da hame
5: yo waye da yasiri ne ya ko ni ngala wanga ina mana
1: yo nya fa din ko
5: sai waye da sai ha ban mi mana sai no wali
1: nam ai ko romo
5: ah ku ji taro ko ko kun yi ruwa amma tare kwa mi har zoro wallahi ba na sai din ya jono lo ngi so ha da za su ha su ra tain ma yo ko ga da sai yari am bari ai platin tare kwa ji ma na sai din ma do mara kazar selin karafan da ala bara pero do mara na wala
3: ne so undolan karafka so ba kala kin ne jiriya da ya da yaro yi sairo ga won za zango la mara online da re diwi
5: ah ba kamar ku kutun ye gulu mai dai karafka da kamar so bula yero yalan aw na kamar na kadawa wala sai kamar an yi local kamar na suna na shin mutu tulu na re in ta so kam da kodina
3: Nila kalgamane
1: kalgamane
3: Nila kalgamane
5: Mamuri
3: ah yo chamando ala baraz ka kam nindiya kam kasada hata har bula gajaganna so awla so man kumaro kuntau dajie sharado tarin au korkor au fraza nar ala baraz ka hata har wod woto maro wakil zina am da
5: dai serin do amma putu sro bula yero aje amma dai cha kai ki kuma baran da tsawon gulma da ya ta tsu ta karfar kuna laye gana ji a wurin ma da
1: Dalilin kawono ya shi ya ya
3: war dare ne wana dare
1: dare mana da ba za ka ku ina dare ne kawaro ba le da na ne ya klala no mara wala balla idiya to she kuma bai da na huma na do isana na hutu guji ne dai ma she assalamu alaikum
6: wa alaikum salam
1: inda kilewa
6: ina tare ba
1: nan duma na jin
6: tare kama wala bare ko ala ba gure
1: yo jami mamuri har ku arama da faras karama da tabdan zai fani ne
3: amma tana dai
6: Ah, tanto ya hayalai ku ta mu wasu kinte da gona kana.
3: Yawa angala.
6: Ai taro fa himar mu zo an gona inda yake da bale ba.
1: Abiom.
6: Karfa da ran mu zo kam ga inda ala ga in ba.
2: Ni dan guro in karam do.
1: Mamure ka mu ne dai.
6: Ah, wuri kuma mamure ki din karak.
2: Yo mamurin ma mamurin karab ka ambe. Kore ni rogul za le ne ka za do dai gaye. Ni ni mamurin karam ma kuru isum surare ro ga ga na nyashi waljin ya. Kin tawo son shararo gulle motoro ga mai sun multimin gulle ya gana nyiro kaziya blando yero ga ai
6: karab
2: kan dai blando ngala ka biya kore insha Allah fandimin insha Allah mbi
6: yero
1: ngala dai yono sha dai lezi karab ka da alaban rubutun ne lebur bayan da diwa da jami'in zorin guza ne a wurin kunozin ya mun ba lari kuma fudu a wai sakatare guzuna dai na sha do shi ai karab ka da maro lari mutum wannan zai karab ka da gulja wala gwamnati ko kuma la na sha da siyasa la lokti sha to da are dai rugono shin fani ya allo assalamu alaikum assalamu alaikum
7: wa alaikum salam darusan
1: da fato kilewa Aisha Goni Muhammad, wushe kin shiro.
7: Ana wushe ku to taro wushe kun gara dukuna.
3: Ngala wushe Aisha.
7: Ah, bayan da san na kai da kuma wa kurna zuna.
3: Ngala zuna.
7: Da alaki ki bi ne fanza u sa manga mu ngun ne. Kiri kula la turan gura ya kuma an jajira la ya kici an da dare dukuna. Tumara cheka da turan tabuna kun gura son ki bi ne ne. Faso son de silanga kiza butu kumai ku to are guzana re ko jelala ko tsara cin ma shi ma zama rangala malingwa cin mai kina na ma kuna sun mu yi rasara kada kuna ma zain ki tubuli ne muran da yake rutin da kuna ku da tsara da za kuma Allah sai rokare ki da au tsawta wala to zai Allah ndo nan mun yi gwamnati ya wuce wuriya rin yi dino mai dinya ina dino da da gwamnati goje ko din kuma zama rangala kuma tikibili ni ba ta solo ta telegram mangu so yo sai sana solo bula irma sai inde ala para su kuma tikibili ni ka sa du tonyo kishana mo ndinga on kwalfi ne
1: pa tro bayin da ni
7: alba kishana mbi ngo tro bayin ka an sai gangan zanwa fa ne na kishana mbi kina ide on de le tikibili ni ke ga ndinga on kwalzero bana yon gurun ya forkor ya ya yo
3: yo le aisha ne kalandolaro karab kala kullu ye yon gurun don diwa a wajiri diri ne ya kurno zona aka ya
2: karab kan be ya limanti youth development association be yon gurun don man ba shawshi ma chairman do yo dai da no shiro kultu no ngawon zo tayo dai ngawon zo tawiya she duno so ndin kam ngawon kam har do ala region ba gurzana kan re yawa so dai da no shiro ngawo kliyo kultuno da no ngawo zo tayo karab kan da hakku no
7: ngai da ma da lutu ala ki tuli mu amma ki jana ki tuli mu kon ga sai amma bo ne na karab ka da liman ki so ngawo kin ki yi jelo la an ya tran ne wa woro kin dunguro ro kum ba di kumarin di boni sha so ndi lotu ni ngi ya no ti hatta so dunguro ko ze an de ka an di miri ya sai so ku yan ba wan dir mar arzi ro ti ro ko da la ki tuli mu lutu ala wa fan zana ro wa
1: amin amin ya rabbi ngala gila ti da yin askiyar na Aisha Hagoni Muhammad bayan zuda she Kamilu na kun yi ni karab war bulai ma wannan mai jaman alawa
2: da zai guza ya zo join consultative forum din sai samman be
1: yo yo
2: so har ma su gulza samman
1: ha wannan mai
2: hade assalamu
1: alaikum dan mai Hagoni na assalamu alaikum
8: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: nam dumana jin
8: angara umar abin goro gambara walti sa odo ne ku to ta mangana da karafta da ngalla ro kam toro kalafa za kam toro alawa da karafta gudiya a biya somno siyasa isa wa ja ne rungwa o sai yonwo a sarkuno a da yede ro kam toro sai ne ki karafta da gunta au kan da kullu nar da ro ku ku bulan da ro ku tu kan da ro ku tu a odo ne kan da ro ku tu diwa o so ki a jajan zare na alain mu kwadiya a ngala jimiya
0: Uji alone da dama nan guro no nu ya leno da no furano sakko ya sawaya kamme kuriya shawara kuriya mu ka ka ugullo ke ufallare nai kaso dikinare a biya sai yin kintau da jage ke ta kasiya da furange a ta suroko ta ne da ya sake wutule ne yake finge hiskin hausa da roko na yake barbe da wutule ya sake ya sai a waya sakin gole ranye ai ma ya sayan bariya Allah kun kala da kintuna da afiso talkalata sai kun fisha na dai wannan gawan kalti kamar kamar na tan gura ande to ya dai kishana da na fata za ta sallam ne zama ba ko fa sai kadawa ko tanin na lungu da su luna kadawa rakka da ta fara zai ba duro ko na da yayi da sai ya rakka fara zai ne ana la tiluru
3: har ma na Allah wan roga ga
0: sai ma ku yawa ne sai kana zare a wala kasa da lungu zai tina fa sai da fara zai ko da ko tanin rafi za ni duro ko na sai ya fara ta za da ala karafka ba na zukura Allah andar mu fa sai kamil da
1: su ngila masha Allah ngila chairman boturi da nan landa da nyoba lokutun diga na boroche zuna re bayan do kana la bari ni mala mbiji ina sha do kuma sandi karafka re ndu ando ana son gro yayi bo janno ma matri futi nom sai nda
2: awa zuna do karafka do ne borno state joint consultative forum do kilzana mare karafka suriyegi guda bulalan karafka shede sa nan non ona ba dalil su kana da wusuralan borno bayan gi organizing secretary karafka do borno state joint consultative forum so ar suku chairman nare nda so ba maro lenyana kallo kondi garo lenyana ma faro lenyana samma so na sai mare duk so lenye dirigana da yukuru gma gulzina inshallah local gama nare yar wan karangin nare samma so falfallo lenyen gulzina
1: masha Allah
2: kado audo ne bokin bero wala na bula mala na sai ma amlan karango marta ciza amsa boza hutu baran zai gulzina ide solu sai ma ti amma da duna sak kuma ro kamla ngo sene ta sa rasirin awlajin kamla isha ai ma fondu wadin gnu da sulle da yawi ngaishin nindirin zilartin zai ba nindirin gron zai ba kuru sabta da adin man awal
1: adin ma me yo so anda zaba do mina imanzina
2: dai so arnan kado marta ciza solu daza kuma ro ambe ngo yanye shi sene ta shin du sai bolla box sai sene ta shin yo so ai samma so argi aw samma awaya
1: Ade
2: sa tulur bari ta same wadajin kuru ngon ngiri furo yake
1: ade lawuta
2: futu gulluwa ide ngiri kuma inde futu amsai mana zai na zauro alama njin gufi jin alama be
1: da yan da ni tana njin gufi jin ne
2: ta dai arnan kadro marta solo bla mala na lamordo gasa ngilaro amsoro itafaza nguronza auza wando martinjiri isu waltu kuru futu ngawe banaso sasana ide wando waltu wazin ya ushimare dai chinye andema katab lagonya ala yanda bana jin
1: ade lauta
2: yawa cinum do ala yanda
1: bana jin da ji sekretare nye ganala ndero bayin dimin na minti falinyoro ye doktor de ba na boti jiri dimin program de ba zaktrisi na
3: masama no alhamdulillah futu do ne a chitubuli nuro kwae na chatubuli no yer mara skin ala baraz ke chitubuli nuso de wonde futu do in broy gulena de na sai ciza tarero daga ne za seher lamar do ne ka malingo tratiare shima andiron leva surin masaman maro lamarara falla india lawla awa kumbuye laso awlaso maringo to tratin baro lono ma kwasala kutu laso ya imbe ngawo njie isim andia kumburu manguroro maringo so awlaso kuma tasapti no lono ma after my ally and their sit counter all on ma kuma da yace ne da nya bana nge kunzo cinye arma roda nya na rolo no ma ally sit dia ally and their awala falla in their ro sit kan jiri kwasala fitayer ta laso kwasala jiri karei ti laso ala baras kuro ally and their sit kan
1: ngala masha Allah ngala da jahar mi kurin tinde so Allah dare da jiran program da tamtam program da balbal citu buri ne da kashe su sawan ci da bana da ndar program da takatu kuna rota na so ku soto ande Abubakar Muhammad Goni chairman ab Abdul Wani Youth Development Bolori tu zajeri tumairi na watinya donya Isman Dero bayi nadimi
2: inshallah
1: kurwa di Maroko nzun sakatari nzu baba gana BK she soron jim hawa tartirin andiro alabara zukuro bayi nasin na tumairi na nye watinya donya andiro isim bayi nadimi
3: inshallah
1: na jukuru adi ma paraskrem de putu mba mududo andiro bayi ndasa dinari na shado chololo nji enza tusa kurugari gapsuna zosa tana so chitu bulin miso na de klakildu nguro kando so yisru diro walo no ma asalale kamaro na shado nji shuro diwanzi yimle teri gana kazi yuro waljin da jallan dare da jiran faraskaram da roka jesu zawan ci da fitunan dirburo hu makana da baba nazan da faraskaram da daga tukuna ro tana so engineer da ko ni hafsu da ma play kiji kiji nan diros ko faraskaram da nan diro daga tukuna ro wukalai nan diro faraskaram da don yi daga tukuna ko ku soto an dai alaman da bayan da ma dazi amma son nayi har me kurin tun ne san da gawo ni holona wata san da don yi an diro bayan da asadin wannan da sai love to fuya.

0: gala zoro harami karantu paraskaram done taman kare aka su yake na karau ndara son mita fisko sku nu da walanta manyalan beji tamtam taji kulai ade ya fanu apule done baba sade ade ma zol mana dukata nya irang num bonum taman kare aka su taji nashandwe boyan gaming. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kile wa sele ndu manajin dana nda ya boni min.
1: Kile ndu manajin bypassin.
0: Ngila chitu budu mi bypassin. Aye, taman kare ya kasuye na shandon.
1: Taman kare kasuye ala hu. Ala kambari yoro kusiru. Mpiri yoro ala kusiru.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Gila ro ngila tangari ngil. Gila hari. Agaro ti.
0: Naam.
1: Yim. Yung lamiswa. Actually, yun ay hindi rin na timbari sa 2-year Indian kids kung lupo po sa gatsyo. Andero.
0: Naam.
1: Dahil sima da alabara sa tiga. Actually, amada yun ay hindi amakutu do no kami po tino jimba amalabara sa tiga. Andan yaram gana na ay mashallah da agutin agaro tinari ita gatsyo ala dusoro kakir ala dundo anaw sa kariwa tila yin
0: Naya da ondu tuwa kukilawati. Amin ya rabbal alamin. Chitiburimi nguro bypassi. Nye bonum andi ya bonum kuradia mataman. Ngilare nye bengiman. Adema dajiko zole andi ya bozuna do zole kamgatu. Wane mari andi ya panimi rola nwarang numboltum bonum. Tajitaman kariyaka suye nashami andi ya rabbal enturo. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
0: Wace kun shiro faraskaram to ne taman kariya kasiro.
2: Wala ne da wato Abbabula Jakana.
0: Ngila zoro Abbabula Jakana aye taman kariya kasuye na shando Jakana din.
2: Taman kariya kasuye bikaro ngul kiyar yu kuna.
0: Na'am.
2: Ngul kiyar kiran zare nira du nira yir yaka kara saliro anjiro cira.
0: Na'am.
2: Du nira yir yaka yir inda su da yir yaka su ake yin awnyen.
0: Na'am. Na'am.
2: You bicker or you can engage in Gaji Mosere to see my. Oh, Boronera, your John Pinus, the Rokamanera, your Hindi wife in the Babica, send your own cave.
0: No.
2: Gaji Mosere.
0: Adi.
2: Mosere Bica, she Kavaka Nimadiar. Oh, Bundra Agure, Agure, our Bundu, Bilpanga and Gawandra, the Agure and Gawandra one day.
0: Adi.
2: Wa shi agoro ne ra dufiyo arakin yarwa shi ne ra yaro kuma sasani
0: na'am shi ma abu kurumaru
2: abu bu kurumaru aboron dufiyo tuluriyo kika ne ra yaro ta yaro fulu da ne ra dufiyo arakin yarwa
0: arakin yarwa na'am
2: aha ki munde ma je kin kai kuma awa agoro yake an ga wanda la fande shi ne ra duyo fiyo wuri yarwa kai
0: na'am
2: bika kuru shurare awa she nera du fitu ne ki kasu yan sirfe
0: na'am
2: ki kasu yan bika kai kai ko
0: shewar du fitu lor
2: a nera du fitu lor ki kasu yan
0: na'am
2: ki kasu yan kuma soro indomi screen na de nera du me ojere nera yari akan shi na awa le tubore nera du me ne akan yari da kuma du me ojere nera yari akan shi na ki kasu yan
0: na'am she ta wanda turana
2: a ke da shi ta mun turana Rudi Karo kundao 25 kuramade. Nera du hiu uri nera yu wakai kwa.
0: Naam.
2: Chinga ita psa imade.
0: Naam.
2: Aka indika mpeta yu kwa.
0: Gila.
2: Kwa anda shajiri kwa angalo njiye shea. Galo kurunji akuma nera dufal nera miya. Se ingalo seiza karma aka inga zanku mati.
0: Naam, dufal nera miya.
2: Aha, dufal nera miya. Chosa kwa amyanchu nasa lakuru yer niya sa hao zain.
0: Na'am.
2: Kuma shi bullo walal ma bullo dufa ne ramiya shi sallai jakana na sallai ma.
0: Na'am.
2: Dufa ne ramiya shi sallai ya sallai ma. Kuma so arumariya kuma so na ran yari akan fi so na ran yari so sallai wa kuma mun gari suna da so kuna zurana na kashe gana kuna tsira.
0: Ade.
2: Ah kuma so ngauliya walal ma ngauliya shi ne ran yari akan fi so na awa zai ma.
0: Na'am shi yari akan fi so ko zai ka tanzu sha aruma ne rafi wa ko zai
2: Lemdanera fi wa kozin.
0: Na'am.
2: Dika ra we kuna fulawa wa chakare gana maya wa bara diar buzo la chira ya.
0: Ade.
2: Dufo nera yari akan kai ko.
0: Na'am.
2: in kwan yari aka kuma su shura ya nera biyu ne yari aka sallai a wajen kanin sallai mai
0: na
2: kuma su ba yake mai kawo a nera ya turo gula jakana na hau sallai mai kuma su awa omo su hari gan lazo zuna kuma wasu janala wata bai zan omo biyu ba latubo na nera biyu ne nera yari biya su ya kaso ne kuma nera dula nera ya turo a wala na
0: na'am gana na zipsuna
2: a gana nera yaro ya yi
0: wata sassana ya kwara ka ade
2: Ake wata kuma su awa kwayar lifi na duya silai ya kai fulani da rasu
0: na kai wani. Zoro Abba, Bula Jakana, yin yura askirin yana Dr. Gonuman da abonin taman kariya kasu ya Andi Robayen. Gama yadda jarami karantu, faras karam dole taman kariya kasu ya na Alan Dazin Ala Niske kariya kambuwa ya kambuwa gaima da Andi Rasu Susu Dona Injina Dona Kwanya Amsana Maliyo. Ma ba da ya rai faras karam dole taman kariya kasu ya da ita gat kuku.

0: gila da jiya da gara jirmin haduwar mu kai ne da sa'a wa sha Abdul Aguzna. Hallo, assalamu alaikum. Wa
1: alaikum salam.
0: Na'am, dumana jin.
1: Kuma ba ga yawa bulata hore.
0: Gila wushe kin shiro fara skram din dinki.
1: Ba zan ma yawa mariya wa marin da ga na san me. Ba ma waje sai garbe. Awaja so ka sai din zai majire.
0: Yo yo yo insha Allah dai.
1: Ah, ki wan gila.
0: Gila dai.
1: Gila dai. Amma ga kirin sai san masu aliyo ngana. Ba mi fitura loko sai aliyo ngana ba shi ga aliyo ngana.
0: Masha Allah.
1: Ba ne kura. Yayi ana rabul mararam to wani aliyo ngana yayi ya kare aliyo ngana yayi haci ba jawuri aliyo ngana kan. Aja binti aliyo ngana yayi bana kale mun shi aliyo ngana dai ne ron biyar aiye an dafa ne san masu aliyo ngana.
0: Gila masha Allah te da yin yura askire na.
1: Ali kura bula de so. Amile goje kare so. Amma aliyo ngana.
0: Gila thank you so much.
1: Amma
0: te da yin yura askire da lokto gorba da lokto wala boturo.

0: Allo, salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam, Hassan Muhammad kan da kuliyo.
0: Da bato kuliyo anda ku da lamara.
1: Sai muku yi kuma war kala an kuron turun do ya kawo ne kare ne.
0: Yar wairi ai tawo du mo do musko yi kana yi kiyado.
1: Yar wala an kuro zan zanna ma har kidi aura.